تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات

راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض.

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك

عائشة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

إلى الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.

وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: UKPFM
1: map mat na bay ci rew alam yaay dafa wax ne tayu mat bo xamone ko mi mujju bu rombe ab dom da koy sukkal
2: de nga walam yaay di wax ni talaq bukki bet bunt bant lukki betam
0: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccho
1: alam yaay dane yaane jom loxo du ko genné
0: ya sa xottiku guddal sa wagn la
1: walam yaay neena jenu bunt
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibé ñu leen nuy baax baax té di leen ziaré di jité ci né bék ziar bi serigne touba serigne mounta xambaaki khalifa sallallahu alayhi wasallam diko ñaanal di ñaanal jabbut cheikh mounta bamba khadim rasoul yépp di nuy serigne khalid mbaaki khalifa daru moti nuy serigne mamour mbaaki mom serigne mahamadou moutouda ya ak serigne takko mbaaki mom serigne mahamadou mourla ma ngi nuy serigne assane ka ci touba di liké soxna ma fat song fi ci kër serigne takko mbokki ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wolof ngeen baaxu ci and ak seen bokk abdullah sall nuyu bek ziar bu jitalé jëw ni kër gi serigne cheikh amar nuyu serigne pap ser be de melni nuyu nañu ñëpp xam ngeen ne tay aljuma la kenn ku ci nekk yaay indi baat ya koy leralal sa bop aljuma kenn ku ci nekk yaay joxe baat ya koy leralal sa bop ñu and ak yeen ci 33 966 0909 salam alaykum
3: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: serigne touré ak fay wata
3: serigne abdullah sall
0: ñi ngi lay jaar bu baax señ ciow
3: la ngeen fanane

0: ñi ngi sante yalla
1: yalla na yalla doli jam doli ko jul yep yalla na yalla def jam ci rew Senegal def ko ci rew jul ju war Senegal yep nga ñu ñep ñu kilifa dine yak kilifa ade ñom ñep ma nga ñu di len ñaanal jam Seigne Abdoulaye wolof dafa ne mar duma taxanan touti
0: lol moy lan
1: ah
0: mané lol moy lan
1: lol moy bëgg du tax ma def lo xamné dañ ma ci yedd bo leggé manam seug bëgg dal Seigne Abdoulaye bu mu la duggal ci nga def leneen bu mu duggal kenn muy def leneen lo xamné ko wol degg yedd ko
0: jërëjë sa mar
1: bu la taxé nan poti sa bu rubu ne ubbé da nga am gatcha
0: dina am jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax señ bu jam ñu jël keneen salaamaleekum salaam rahmatullah
2: cheikh abdoulaye sall ma ngi lay nuyu di la ziar
0: ñi ngi lay ziar bu baax
2: aw di nuyu bëpp kilifa go xam ci yaangi deglu 103.5 ci cap fm di nuyu sa équipe rédaction bi nga andal ci liggéey bi yëpp cheikh abdoulaye wolof ngaay neena ku sa nak jeex nga acc say koop
0: lool moy lan
2: tay neena ku sa nak jeex nga acc say koop cheikh abdoulaye nit ki bu nekké ci aduna lu mu deful ci lu baax ban feddelel ko ay nakam ci ci aduna rek paré na
0: ci
2: motax wolof ngaay ni ku sa nak jeex rek nga acc say koop cheikh abdoulaye nit ki xam bu xasse faatu ban feddelel ko ay nakam rek mom parna lepp lu mu def ci def ci baax da na ko fekk ci baam melal waye lepp lu mu def ci lenen lu safano ak def ju baax lepp ci la koy baye te len li fa la koy dox motax ci abdat lepp lu way meuna def ci lu baax rek maam na ci gor gor lu waaw wala ko baad bi nak niñ ko meuna dege mom yaap na waaw moy dal na ci nit ñi baye xel bu baax baax baax baax bu sa nak jeex ngaay sey kok dem la nit ci bu xasse waatu mom fu mu jaar dañ ko jëndil ay nak bu dem ci ma ngi nuyu wa Baghdad 2 ak wa Daru Mana baytal fi fof ja xeyra ak bepp njabot bo xam ya ngi dekk ci frontière yi mo xam baykat yi mo xam tam gari ak cepp bo xam ya ngi dekk 103.5 ak taw mbokki Marta Amila yeb ci xam laat liggey bi rafet na
0: jerejeuf sant ma nga ko jerejeuf serigne ci di koloba nek ci Baghdad 2 ñi ngi nuyu wa Baghdad 2 yeb ñu jëlat keneen salamu alaykum alaykum salam
3: ah di jaar ba
0: jerejeuf
3: ah
0: bay cheikh ma ngi lay nuyu
3: ah no cheikh bax di ñaan lepp lu ñu def ci lu baax rek yalla nako yalla ci lu fay nangul lu julli nangul lu lepp no ziaré jabotuk sa genn gep rek na sey cheikh alim genn muslim cheikh sa genn ziaré sey abdou kebe genn mu sey baale genn yaa jabotuk sey ñaar genn gep jabotuk sey bu genn ci wa do salam genn ñepp mo ngi siare tax aw wax de wolof yaay da wax ni ku dem ci kent joy da xam ni ka fa dekkon ko jaar ci kent joy da xam ka fa dekkon aw lool nak bo gi fe wolof diko wax moy da ngay nekk nit mu doon lepp ngeen di li konté la ngeen diko def nek ko to ba yaal dogal nak bam demé ah yow ngar manam nak nga bëgg rek xat bu melni koka manam té lool du yob ndax mom dara wala bu yag ah ko rew ngeu ci kër gi waaw ana diw dina di ñu wacc na di wacc na liggéey bu yag nga nek fofu nak bi joy nak té xalaat na waaw man day sama togaay bu yag bi ko ne diw ngi ci kër gi ba neugal neena bismillah motax wolof jaay do wax naan ku jaar ci gent joy da nga xam ñu fa dekkoon donc siyaare ñepp ñaaral kep ko fa dikki rek rawatina wa kër maam cheikh rahima fa ñu leen di sant leen gërëm ñaaral suñu am de xarit yalla bu gal faram baax baax ak jabar gi mu andal kep suñu cheikh digal fa ñepp mo ngi siyaare baax
0: akay jerejeuf serigne cheikh jarafal nek ci touba ni ngi lay sante bax ñu jeli keneen 33 976 0909 salam alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ñi ngi lay nuyu
4: ci xamna sal ñere tay
0: jerejeuf jop
4: ñi jox sa ci way diko jox bolem kuy do ma damay rek kenn ko ci nek lamu mom yalla nako yalla dara joxal mom dara bi jawani bi barki ci amul sa wa jël nuyu bi tek ko ci loxol ali cham tek mo ci loxol wa dara ko ci yeb ci barki ci amul sa borom ray bi ni ñaan yalla ci amul sa wa dana dara ñep te dëgg lepp julit ak bëpp talibé ñaan képp ko bëgg lu baax rek yalla gënal di dara ji man ja xajam wala ci jaay dé da la wax naan du man dongalé bokuma jaagu da la ñaan wax ni ci amlat du man dong bokuma ci moko gën ndax ni ko ci défé la mara def ak lu mëna doon ni mëne ko joggé dëkk bi ci sunu wër rek dem ci dëkk bu mag bi manam yor lo xamne yorul den dañ yor lo xamne lu yor la bu yexé fañu wara sétal yorul lak lu yor la ka yor lu yorul day xalam ak kacce def ñom ñaar dañ bokku ci du dal nit mom su defé la mara def sa su nek ma ngay xamne li moy li sun borom bi santane lool nak limu yalla la kenn duko dabo ndax ki nek ci lu nekul ak ki nek ci lu nekul ku ci nek yalla ko sax waye yalla mo seddale ki da koy def mel ne xajna bala dem bala yegg ci ko mo ray yegg da won soppu ki mu melé ko no xamni dara du xajam ci woon kon du man dong dal xexa ba baña bokku ci la ngay lañ nan du man dong mo gën nan du man dong ndax du man dong mom def na dara tay am nañ mu ko defandol kon nak nañ bok gor gor ci yeba sax ci ndegal serigne bi nit jëme sun borom tawala taala ñoom de nak du mëna ñak wax yalla ko def ci do ma dama moko mo ñaan rek do ma dama waye ku koy defal yalla bo yalla bu ko jexale ci adunaam ndax sun borom lu ko soppu def ko ci nit do ngi xale mbokk yi diggu radio bi yepp tamu ndiyay bolé mbay ak bay ma ndiyay ndiyay ak bay ma du bere ñepp rek ku lim da ngay jom ba do ma tal cipp ko di ngi ngi ngi wax rek ak bay sa jara faal ñu xam yalla la boy koñ moy sun dangi kat di sun jëwri yoonu serigne bi do ñaan param gudd yalla bolé ko ñepp ak sama ci mbacké sama sen bakke te nek ci ko mom tare sa sa nek lay tan bu mo gëdu degul dana ma tay day degu mo la kon no ko ñaan ci barke mbacke mbacke yalla yalla bu fanam ci barke ci xarit xarit fa jere jef sal
0: wa kay jere jef ñi ngi lay sante serigne masser ñop ci touba tenu mam cheikh ñu jël kenen 33 966 0909. Salam alaykum.
5: Salam alaykum.
0: Alaykum salam.
5: Salam alaykum.
0: Wa kay seigne bay jenn
5: ah cheikh bi ma nga lay ziar bu baax
0: jere jef jenn
5: waye ci abi waram jaay di da wax ni war de bu jeewé ci seuk ku yarok ro war ca farlu war bu jeewé ci seuk ku yarok ro war ca farlu
0: ci yalla
5: lolu nak ginaaw nga xamanteni ci la ni barab bi nga xay ci la ni dem nga xay ñeppit ci la ni dem ci li ëpp ci bindé kon té ñu gëna na fonk bar nañu fa ni kon buñ fa jeewé kepp ko yoro ro war nga ci afarlu muy ci mbayum armel yoyé ndax barat go bi kat mo so ci kanam ak serigne touba te kanam serigne touba kat mom kenn xamul fu mu yami ndax lolu lepp ci kanamam la muy bakka ya muy fof kepp ci kanam serigne touba kon ginnaw nga xey mom lañu wara dem diko setal kenn ku ne war na ci afarlu te fof yene lolé sel ndax barab bobé kat barab bu mata fonkul waw kon nak nañu dal di delowat xel yi ci fofé bu baax ci am ci passeport rek te fof yene nak mu sel bam nako serigne bu bëgge mu melni ndax
0: bay mbey jenn
5: ko serigne bi rek tanu ba dina jëf ah kay
0: fatali ma baat bi nga joxe
5: mani yow ki man nga dega mani war wu jëm ci ay sekk war wu jëm ci ay sekk ku yero ro war jafarro war wu jëm ci ay sekk ku yoro ro war ci afarlu
0: jere jef sant nañ la
5: waaw waaw ci am bi jere jef ma ngi ci yaara nak bu baax ah gaay yu baax yi nga xey ñoom ñepp ñu ngi sama xel waay damay fatte nañu ma balde wallahi bëgg na kenn ko ne may jaar ci turam waye suma xel ne itam waaw waaw ci ba ci rum ni nak mom ma ko fatte ci suma doom bi sos ci man waaw waaw kuma ci ngar ngar ma ci kuma ci gërem ma ci de waaw ak cheikh mbacke mara dañuy sama ño xay ni di yusuf rek rek ci man mu ñu wone na ñak tu jere jef nan yalla doli jam te doli ni xiwol jere jef jef nan yalla doli jam
0: jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax Serigne Mbaye Jenn ci Touba bu bëril ñu dem jëli keneen 33 966 09 09. Tay aljuma la kenn ku ci nekk ya xol baat bi la neex rek nga joxe ko ñaan digeen ci seen radio UKAM FM di nuyu bu baax soxna ma Ami Mbacke de ndey mom Serigne Mohamed Moutada Mbacke di nuyu soxna ma Boussa Mbacke Tamba Wallaji Fallu ñepp ñi ngi leen di ziaré di nuyu soxna police la mi ngi fi ci kër Serigne Moutala ak jabot Serigne Moutala Mbacke yépp soxna may ñam soxna ma Xarilo salaamu alaykum
6: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Lat nam sahla
0: ñi ngi lay ziaré baax soor di nuyu wa Touba yépp
6: ñi ziaré bu baax wolof jaay neena ku yagg digëtu da nga massa tassu
0: wala
6: ku yagg da nga massa tassu nak ah ma ngi dañ daw digëtu mom la ngoy def da ngoy jégué lool lool na ma ngi jëmi ci kenn ku nek ci metti wala liggéey ba ngay liggéey yalla man na dogal ay lo xamni bokut ak ci metiou leg leg mu duggu waye nak bu ci duggé bu nopi bu ci dekké lo mënu wala lo xamni def nga ja am lo xamul waye ku nek sa metti ci ngay amé yu waye nak bo ci dekké rek ak bu mëna don rek bo ci dekké man na am nga am lo ci déssé wala yëc na ci di jam lool dal mag ni lool fofu lañ dawra da kenn ku nek loolu mom wër la du mënta ñak ci liggéey waye nak bo ci dëkk tousu nak dañu xam ni li mom dess nga jam man wala yalla na tolo ci lool mo ngi siyaré bay sa ñëpp kep kuy diglo di waye ñuy siyaré ak soxna Fati Ndiaye jërëjëf sal
0: okay ñi ngi lay sant bu baax Serigne Bassirou Sour ci wor ko ndaron wote di ni wa wor ko jep jurat kenen 33 966 09 09 UKAM FM salam alaykum
7: salam alaykum
0: alaykum salam rahmatullah
7: salam la sal no lay siar
0: ñi ngi lay jaar baax di ni Serigne Aldin Thiam ñaan
7: jam xal Serigne Moussaïr Diouf sama bokku talé mom ko jottu ni siar bu baaxa baax wala jaar defa ni kula mag appelé sagar
0: ni lolou
7: wala mag lay sagar bo gisé wala ñëw ko nak mag du jaggé nak sagar yo xamni ni da ko jor rek xam nga mom bo gisé mbax itam ah mag kom xotina sol bom rap xota sol bom rap xam nga bu yagge mom sagar yi dana bari koku nak yagge da fi tek na lu bari tek na lu bax tek na lu mel neneen ah koku nak kom mag la ah goné bu ko goné gisé nay waxtaan ak mom war nga nan mag kula mag appelé sagar ki la fi jitu dal mo la jitu ci lepp appelé xam xam ci lu ne kon nak yow bo de ndaw bo gi sa mag war mal ko te diko laaj ndax fekk na lu bari fekketi kon nak no ngi siyar ñepp ci aljuma ñu leen ñaanal jamm ci Moussaïr Diop no lay siyar bu baax di ñaan yalla woné lu nak bisé jamm ci barke ci Moussa Mbacke man da na jere ngeen
0: akay jerejeuf Serigne Moussaïr Diop ci Touba tenu mam cheikh ñi ngi lay sant bu baax Serigne Aliou Ndiamit ñi ngi lay sant salam alaykum
8: wa alaykum salam
0: akay ñi ngi lay nuyu bu baax
8: ñu lay fay baax bu baax di xare mag ñi ñepp tek ko ci yu xey bay sa da ak way paté imam Serigne Cheikh Diop taxi man ñu lay xare ñu la wala ñay dañe tam la gola tam la gola
0: amelam
8: manam mu jël ci li nga xamantene leg leg mu dal kenn ko day wessu mu dog ne e loxo bu dem ci gemeng ya moy émission bi ñi wote dañu ne ku mu neex nga andi baat bu fi jaarul sax fekk am na nga ci bu gëna leral ci xamoko ya ci mëno ko won nga daal koy leral waye ko wote da ngay leral la gis ko xamantene day dugg bëgg jaxaba di xaar leena gis ko xamantene day dugg ni yoru wat juroom ñett nit bay taggo ñamba seen ñentuma ñett te mom momé de bokkon na ci biñuy teur ñen wala joxal doxale kër gi bokkon na ci ñene won and nañ ci diko doxal ñetti nit gën ja bari ñent ñu and ci def ko at ñu yok ko moy doon ñent legi ñu defaat ko at nit ñe wël ko di def lu neex amna ci ñeñ nak buñ koy def duñ ko tay ndax dañ ko tamoo waye bu weso bu ñoppé rek bay deglu wat émission nga tégaat ki li nga xamna ñoom dikam mam mom lañ dañoo mam ndax ku ñu siara ñet nit nga fikare ba fuk ak ñend xam nga ne mam nga lool nak moy tamu ki nga xamantene da tamu li day jikki jikki ñukoy yoytal muy dem ba muju mu ay ci tamu li mom ñet lañ ñaan def ak ñaar ñet ak ñaar te loolu moy ndigal liñ fi joxe na lañ koy def waaw ci boba sax dañ ñewon siar bi nañ ko wutal bis muy aljuma ñukoy def ci guddi siar waye bañ xamé né loola jëriñ ci tous lañ muju bayyi len nek ko man la nga xiaré ñet gën ja bari ñent waye am na ñeñ gën ko tam senté buñ koy def buñ ko yegg motax wolof jaay né la tam laago la nit ki limu tam day muju laag ci mom dootu ko mëna bayyi da nga gis sa doom juddu nek yow di pèse pèse benn bëtam nga bañ ko ko téré ba muju wala muy cheikh abbarama nga bañ ko ko téré ba muju bëss bo do né appat dañuy defé benn bëtt la budé ab mer ñu defé benn bëtt la day sax ay baram ñam bi muy magum jëm di sax ay baram lu ko man amna paat ma bo xamé dina xamna ko baramu bëy gi fu waxa nit ñaar rek xap ko xexu té lu may ndaw la ko tamon da ci am lool nak ki ndaw lañ koy dënd ci gona yi ba nga xamé tane du ko tam ndax lu mëpp té tam kat koko tamal bu ko tamé ba ci ko def man na dox fo bañ koy tam ci fekk tam lu wut ndax amul dara lu way def bopam
0: jërëjëf ñu ngi lay sant bax Serigne Thiaw Gueye Dia ñu jël keneen 33 966 09 09. Salaamaaleykum.
9: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaat. Cheikh Lam Fall nuy na la?
0: Ñu ngi lay fay bax gay ñu ma jënd def daaw ci yépp.
9: Jërëjëf. Ma fi dara ñepp yeen ci sama sax ci mer na sax ñu soy ak fi yu mo ngi sax ko ndobi ba ko fat ba. Cheikh Lam wala ñay da woni tamu laago la amu lagu la way tam rek yalla lu bax waye su lu melne tan bu ko meuna bay ben waye ni nek na rek mu kala waye sa yo ko way so ñam bu ñewé mom nak waji da taxaw rek mat bu way so ñam bu den ñam lo xam am dawal te ben mo so bu rafet fakk bu gal bu baax de ci lu ko chamoy bi da tumal bu ci nga tawel rek mo ko ne ah li nak may da ay di bay ay so bay mako sax won bamay touti xamé mo da yow chamoy la ko tamal do bu nek sama ay musuko ay xamné ku mu tuti porte do ko bay so ñam bu ñu ngi sama ko bu len la ngay tok amna lawal so ko mu to mu ngam ko la ci la dak tamal ko tamal lawal kon lu way tamal yalla lu bax ci do wala mag wala yor wala diyal okay kon ni so pe yepp rek tamal ci min jaay sen ko la be sulima mo ko ci melne dawol la ko ñu gënë wax ak sax bi ya kam ñu gënë wax da jott ñu yeso na xali jaay sama rek ci wax ñu ak ku jossar ci dar bu la ak de ko doon e ndey jox ya jessa ci suñ ko faté ñi ni mbolam soppi way na sima yeex yeel jox bay fa sama yeex jox ci ramal cheikh dama jaw sama mo ñu gënë wax ak ali cham ñen jaajeba ci cheikh yeel ni ma rek ak bëgg fa ñu gënë wax ba rek jaajeul ci ay cadeau atou assalam alhamdulillah.
0: Ok, c'est Ousmane Gueye. Nous les sommes tous les gens qui ont fait le film. Nous avons fait le film. Nous avons fait le film. Radio IKB FM 33 966 09 09. Nous avons fait le film.
10: Nous avons
0: fait
10: le film.
0: Nous avons fait le
10: film. Nous avons fait le film. Daan yalla la
0: malan
10: lolou moy waju bax yula cete step cete goko fen so amna ci lifa gu nek fi di don gis man dindi am fi ne jass ak legi ken topatu fi sacc dañ ko santone ci lamu jang mo ngoy dox bu baakha baakha baakha waxtu wi daw ba fi ñu top ken top ci tej ci bis bu setan ñu daan top ci tej de koge ken deug ko fenn ñepp ko bañ ndax intervention yi ko bëgg dugul du jëdd kon nañu moytu di dund ci njurom taan yalla la waju baax ñu nango liggey gëm la mu nekk dañ muy ndariñal ñepp bu ko mu ko te monte bokku mandu no ngi sant ñepp di gëm ñepp wajoje dal ah mom nako ñepp jappalé kilifa la gu mag bu ñaan jeju ku baax lool ci askan wi waaw ku baax lool ci askan wi kën do bu dul sacc kat radio bi itam mat nañu dimbali fi kat mom jafé nañu
0: ñawmi ñi jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax ñu dem jëli keneen batay radio ICAP 33 966 0909 kaddu ga ngi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxe wala xam ngeen ne tay aljuma la kenn ku ci nekk yaay joxe baat ya koy leerlu sa bop radio ICAP FM 103.5 ñi ngi nuyu serigne Dali Ndiaye mi ngi fi ci ndam di nuyu bu baax itam serigne Khalil Mbacke mom serigne Murtala mi ngi fofu ci Touba soxna mam bu sa tambak soxna mam ami mbacke di ndey ñum ñep ma ngi nuyu serigne Assane Fall ma ngi ko jaar ba ak serigne Kamal Fall ma ngi fofu ci mbacke salam alaykum salam alaykum ñi ngi lay nuyu baax top ah jere jef top
11: yalla yalla may jamm
0: Allahu akbar mi ngi la
11: wala ñay neena waxtaan la nekkurum kër ataala nek ko dum kër ci man tay Touba la koy jëme cëpp ko xamna ci yalla nga bëgg dëkk Touba da ngay fass yi ndigal yoy ñi ay ko ci dégg dégal lenn ndigal lo ci nek rek mu bokk ci ñi ay te japp ko ñi ñi ko japp ko rek way dañ ko japp fa dal bëgg dëkk Touba ci bëgg am jam bëgg na fa sa bop li ni té biñu fini né ko ko def dañ koy ay nga bayyi ay ba fa néké bu dé at nga diko def na fi at ndo wala ñaari at lu mu yag day na ma ko do dañ ané ko ma sa jàpp ba né képp wax na bëgg ad ci Touba dañ moy ndigali té jëwé téré bëpp tax la ko ay mom li ñi ay bi Touba dañ koy bi Touba rek yoy ñëpp lañ koy ay ay nak li ci dig ko yéla ma ci ba ci dé dëgg digu ka nek Touba ci wujé nek do am tay defi am safan mom ñu ko japp tay Touba day ko japp yag dañ ko am ci japp ko do bëgg di ko Touba kess yeen ci seul yi la ci ñu ko fepp la baax waye rawet na Touba yalla ñu yalla do li jëm do li ñoy xewul ma ñi ñi nga xam ni dañu wote waye dañu wote sa bu ñu tay fal ñu dem day di ñu radio xam na cooli lu bari bari radio ñaar bi ndof ñet ñu ko def yow may topu ci ak ci radio bi ak man ni wote ak auto bi ñu ñet ñoo bokk rañu kon nak képp ko xamni ci yaangi fa dé wote ci wote wuy na li ñu dé xaar di ñoo ñam ak téwul ké yag dégg ci yag ma ci gatt ci dé ma ngi ñu kéro ñak wote do wote moy atta bo ñam ñam ak téwul ñu féla bol ak fa ñaay jëg
0: ñi ngi lay sante bu baax serigne dam top nek ci kuy mbam ñu jëlat keneen ba tay radio ICAP FM salam aleikum
12: wa aleikum salam wa rahmatullah cheikh lat
0: ñi ngi lay nuyu baax Serigne Samba
12: Samba taal di do dangal te alay dire ñi ngi nuyu cepp ko ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah di ziaré bu baax ñu bokk liggéey bi diko tek ci loxop bay bolé ak yow mom Cheikh Lat taal ci baye mbay ndjay ñoom ak am bay jëm ñom ñëpp rek di leen dégg ci ziaré Alou Baye Fall wala ndjay néna magatum jinné mo gis amna ngelaju wu mu jobalé goné magatum jinné mo gis amna ngelaju wu mu jomalé goné Cheikh Lat lolu mi ngi jëm ci magni ndax mag mo gis rek amna luko yalla may ndax mag dafa yag ak yalla kon boné bu amé xam xam ak lo xam xam ba bari bari bu mu tax mu xép mag bu mu tax mu yap mag ndax dafa am ko xamni dafa jangé won ca naré bi mu ñëwé xawa yap tuti bayam ci xam xam ak aw doxalinam yalla dogal nak bayam dem ci sen khalifa wax ko ko mu wo ko ba mu ñew mu am téré bu mu ko jox niko xolal ma ko ko mu xol xol xamu ci dara mu nako sa baye nak mom fi na bi bu yag mom bu yag kon demal nga tarbiyo ko bam ñewate la doga xamni baye mu ko su xam kon mag ni dañoo xam denc diñu xamé denc nak buñ soxla dañuy jëlé kon goné lu am am xam xam rek xel mag niti dess nako jangal liggéey ba yalla dogal mu mokal di dir mbag kamuy akako jangal liggéey fekk xamna ci liggéey ba lo xamni mom xamuko kon nañi warmal dal mag ni lu sa xam xam reey reey rek na nga bayyi xel mag xamni ci la jangal li kula mag ëpp lay sagar doju lu wër la nit ki mom lum la jangal rek amna fof bu ngeen ci aggé rek dana ca man lo mënul da nga ca dana ca xam lo xamul lol dal lañ andi won tay ci
0: jerejef ci ngi lay sant bu baax serigne samba tal mo ngal wote ko ci tuba beto di nuyu wa tuba beto yep assalamu alaykum
13: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñi lay jaar bu baax sun manjay ñay
13: ak sam ñu ñu sa baax da jox tu ba tu banjani gep da do lu ci nam mo ñu ci ngul sa mo dugul ak bay bo la ñu seen asman kay ñu tam bi seen samba tal mo mu genn da jox lu lamp jenn ak seen bata jaar ñu lay nuyu bari
0: seen lamp mi lay nuyu dem rek ñu doon deggante seen lamp jenn mi lay nuyu dem rek ñu doon deggante
13: gëre way ak gudde fan teer way
0: allahumma amin ya rabbal
13: alamin yaa ak yow mi mako jotali ni lay jox ñu soxna mati mbay mu ci dara xulus ku fonk emission bi sax ah soxna ma amin lay soxna yi soxna fak mbé ngi ñom nak war nañu genn dug ci emission bi emission bi li ci nek mati ñaari jigeen xoma dañuy deglu lay xoma nak dañuy ñew moy baaxal yi fi kat wa seigne abdullah wala fnjay dafa wax ni jamono ji ñu tool jamono war tek tay dañal mot la war tek tay dañal mot ah jamono war tek tay dañal mot
0: may lan
13: war nek ku ko xamul moy tekub la tax ju fas ni ñu ko sé ko war dañal nak moy da ngay yëngal ci tank na ali ndax bëggu mu gaaw ak di yëngal tangé diko la tax la taxé ak di door yar bi lool moy dañal aa ko ko xamul ci gone moy lool lool nak limu wund moy ñu la jaman yegg nañ jaman yo xam fi ne lepp lo deg amu ciow li bari bari ak lu mo ngum bari bari aa yow na nga fexé bu ci addu rek nga leni tek rek lu mu mëna doon rek bo ju mënd dugg ne lool la doyna war leena war kenn du ci yobbu kenn fenn mu mot jitam moy bo mo mëna dem ñu nekk ci débat bo xamni man na tassum rew ba ñu tassu dekk ñu nekk te yow na nga ni mot rek ku waxut kenn ñu ndaw xam kenn mën rek ñap ci gimi ni la di nga wax kenn do ngal di gimi kenn na ko tay waxal ci mbir bi wa mbir mo waxu dal fi yo neew ci na nga ca maam nit ki mom lepp lu yonam nekkut na ca maanu bu ñepp maanu won ci mbiri jambur man ñu ci ñu blanc dañu defé ni wax bur dara ak neew ci jëb bur doomu adama la doomu adama la wax sa morom jil dara ci lo xamni lu lu noné dem ak la ak mom dafa yomb lool wa kon yal nañ yalla sa morom bo li jéggal té yalla may lo ak mandu ak mucc ci té ak la sa morom musul ci mbir yépp mbir mo mu doon mu du sam mbir dal nga ca mandu so ci mënta ki tam mo ñu ngi fi loolu doyna war nga fi la bëgg duggal ci lu doon dal mo ñu doyna ak lu doyna war dal yalla bo li bo li jéggal bay chaque yéne nak ñu ko ci baax mo ñu tam waaw
0: okay jerejef seigne ma ndjay ndjay di wote ci touba di nuyu baax wa touba ndjane yep assalamu alaykum
14: assalamu alaykum
0: touba fay wote
14: waaw Basirou Mbaye mom Serigne Basirou
0: Mbaye jerejeuf Serigne Basirou Mbaye ñi ngi lay nuyu bu baax yow lañuy deglu xamna né jafé jafé reso nga am nga ñëwaat ci 33 966 09 09 radio ICAP kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxe wolof xam ngeen aaju mom kenn ku ci nekk rek ya indi baat ya koy leerlol sa bop ngeen ci and ak seen bokk Abdoullah Khat Sall fi ci seen radio ICAP FM 103.5 kaddu gaay bayiko ci ndam ñi ngi nuyu bax mbolam mi nga xamni ñoy and ak ñun sa yu nekk rek jamono bu ne kenn ku ci nekk ñu lay ñaanal jamm di sakku ñu ñepp ñaanal jamm kon 33 966 09 09 assalamu alaykum
14: man Basirou Mbaye mo ñëwa data ko
0: ah wa bismillah
14: am ñu man ñay bi xalam wal doom data ma ngi daran ko ma ngi da nga tan jabo dëlem bu magal nak bëgg lay tek ci yoonu ba ngay son nak dañ lay man ci mag mi ñu son nak dañ lay jaxal ma ngi jëm tan dem dal def ba da ñay bi xalam wal doom data xaw doom yi la bëgg ëlëk bo joge di ma mo ngi baye tek nañ joru baax waxay dañ ma dem ko ko jaram jabot lo don mag na ngay yar len ci sen sar takama te bu ma yar nga nek mag te moy sen telefa nga nang ka jatt tu man xam ni bo joge ni non xam tu rek ay deuk ay bu ne gise nga nek te lu non te bo joge day yakal lolo rek kon ñaan ñak bu ne bu xalma bo do nga tax lolo tax da nga wara jar do lu tup no dakh arsan jabot lepp na pan ba te ngar len fagu le loxay yalla ni borom gele nu man am na tam lu jalle do tax mag ñaan ñay bi xal robal doom da tax ande bo ne mag nga at jeex na sa ab na ngi daay ya ngay son do ma tax ay na ngeen jar traa mu takkim te yow mo leer nga jar ke lolo bañ bo joge xam do lu moy deug ñu da xam ñan dal jël jël ñu sant ma ci dara
0: jëne jëf serigne kosso mbay ñi ngi lay sant bu baax di nuyu wa fofu yépp jëlat keneen 33 966 09 09 kenn ku ci nekk dañ lay bayyi nga indi baat nga leer lol ko sa bop ñu tewlu la di jare mbolam nga xamna ñoy xabaat demal bu nek sa yu nek ñu ngi leen di ñaanal bu baax assalamu alaykum
15: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ñu ngi leen nuyu baax de
15: ñu ngi siar ñep di leen balax te di leen balax ya blad ko deg gi
0: wa ko ñu ngi lay deg bay mor gay
15: wa kay ba man lay doora deg may ñi ngi siat ñep di len balax te di len balax yaa blaan nang ñi dañ daan wax ne ñi def ci mbuus di ko ci mbuus di yaq mbuus
0: lool moy lan
15: waa nang ñi daan wax lool yaa blaat buñu massa dajé ci dëkk ne nanu def nangam ngir mu jariñ ñu nangam ba nanu def nangam ngir mu fek nangam wala nanu dajale alal sangam def ci nangam yoye buñ ko massaan dajale ba diko ci def am ñoo xamanteni ni nak defu ñu ba paré ngab nak seenu lammi defu ñu ca lolé du seenu ñak du seen alal ngab nak seenu lammi nak di ca waxi safan lolu ma ngi daanan ko yedde nit ñi te dey babari ci jamono ji fi ñi lepp luñ ne def rek ñaari mëni ci ko ba nañ koy defé du ni affect yow di bo ci dara mo tax ma ngi da ni wax ñi def ci mbuus di bo ci mbuus di yaq mbuus jere jëf
0: Allah ak jamm da sa xarit bi lañ bëgg dalal ha nga ñaan ko ci jamm ak salam rek ba cheikh kan
15: wa baana inshallah ka ko kilifa le leer ge koy
0: sa talibé bi jere jëf ñu ngi sa
15: leer gi da koy dugg da
0: ñi ngi sant ba serigne mor gay nek ci touba daru minam di nuyu wa touba daru minam yépp jëlat keneen 33 966 09 09 radio ICAP FM assalamu alaykum
16: wa alaykum assalam wa rahmatullah tahala wa barakatu
0: al imam ma ngi lay nuyu bax be di nuyu wa
16: ko sax ma lay ziaré ziaré ju mu joju genn legi nga di ziaré ci baye manjay ak baye kadde ak baye bolé ak ñepp ñi nga xamne ñom lañ bokkal radio bi waye rawatina nak sunu jigen sel ñu tedd ñi ñu bayyi xel radio bi ci wote ndax ñom wax deug yalla ñoko andon ak ñom ci bam tambale ba legi bu ñu jekk ba legi ñu bëgg yéké ndal mais di ñaka woté dañuy woté ndax goor baxna jigen baxna ka xel yépp la nekk nak ñu ko ci goor rek ñu ko ci jigen rek té radio bi luy jël ni rek lañ bëgg ñu jikko ci wax wax nit ñi dañ ci jariñu té jigen ñetti ñu am xel la kon nañuy woté di wax seeni wax lu ñu tamu la ci radio bi kon nañuy woté ñew ci kaddu tayge waaw wala day da fay wax ne nawet de mom nu ne nak lay diké waye nawet da fay nawé wet leglé loola nak dafa am ren nu mu démé ndax nawet day def ñu bari nawet bu jall ba rek ci lañuy wax ne man day sama gert gaaw ko ni mom bari sama dug bi daw ni sama ñebbe jaaw daw ci bari waye na bi nga xamantene ci la nek nak ñom duñ ci nango wax dara ndax cantika moy def leg leg waye lima tax di wax moy naak bi ren ci sunu gox dafa am nu mu bindo amna wet go xamantene sepp dugu goguñu ko te jegenañu lool jegenañu lool na te li bi dama dox sun digenté wenn dugub rek ñoru luñ ko ren lolu yemele mo amit ci sunu betu penku no xamantene fan yi li tax na no lay dikke taw na taw yam doole ba alba tay di ci melna mboss dem nonu xam nga ni ndox mo taw ba ta di negeeli te gerte nek ba ñu bay lu melna dene diko gop bu ci tawé taw bu ma no lu ci bari day xawa am num demé lolu kon ku ne xam na nawet no lay dikke gogou rek dik na ci waye li ma tax du deug moy nun bay kat dano warona am fulé ci buni jexé ci waxtu mi ndax bani bay kat dano dëndoon suñu gerté ci la ñaar témir ak juroom ben bu ci gëna yomb demon na ba ci ñepp témir ak ñaar ben kilo gerté nga dënd ko ya nga ca rutba ya nga ca ñjuma ya nga ca mbay ma bab gëj gi ñor nak ñu bëgg la naxara nga salax salax ko ci ñaari wër ya di del waat kel na nga nekkon way lolu way xel mu ñu ko nangu na nga mu ñew won ci bir naat bi don télé amna yo xamne duma na yamun te ñak nga def ko té nak muñ nak ak le footi ba mëna jaay sa gëj ci prix bu ba da jaay ko jé way lay ñew tek to financé di len di sét di ñi len di téru ñen juromi dina wari ñen dem ñoo ñu dal lay nakkar la lu ma kilometre tak la tepp ci sa ciolu saret ma japp gerte bi nga ñew mu bëgg gor ba ko jënd tv rek na nga jënd ko ay jurom ben ko jurom ñaar kel yow ba ko jënd yank jënd won ñaar tv rek jurom ben ko la gëna yomb way nak yu tew yoy nak way bay kat yi war nañ ci bari genn tek no nga xiyar ñepp ndax ñi nga ci gënaaw tax waye mané sa ci wax tay ba suba ci walu mbay
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Jeuf al imam bi nek ci gossas ñu ngi lay sant bu baax. Ñu dem jëli keneen radio IKB FM. Kaddu gaangi baye ko ci ndam 33 976 09 09. Seen radio IKB FM kaddu gi baye ko fi ci ndam. Xamna sax legi tay ñu yegg fu ñu wara yekete jotaay bi. Di nuy bu baax Seigne Mamour Diop nek fofu ci Mbacké ak Seigne Mamour Diop nek ci kër Seigne Mamour Mbacké motala ñu ñep ñu ngi leen di nuyu. Di nuyu tam bu baax mbolam ñi nga xamne ñoo ñi baye xel Mudir Ahmed Sambi ñu ngi koy nuyu Seigne Mourtala Diop nek ci ndam ñom ñep ma ngi leen di ziar di leen ñaanal di ñaanal ñep jamm ñi duggo nak ñi bëgg duggu te dugguñ kenn ku ci nek Seigne Fallilu Fall Khalifa Serigne Cheikh Hadi Gueye Fall mi ngi fi ci Mbacké Bawol ma ngi koy nuyu baax di nuyu wa Mbacké Bawol ñep ma ngi leen di ñaanal jamm Serif Hassan Fall mom Seigne Modou Mustapha Fall mi ngi fofu ci Mbacké Pintum balen di nuyu soxna nday ndjay nek ci ndil ki kër Seigne Hassan ka soxna Fatsa soxna Amine te ñom ñep ma ngi leen di nuyu bu baax kon man na ne yegg nañ fi ñu wara yekiti jotaay bi ngeentu na and ak seen mbokk Abdoulaye Sall ci seen radio IKB FM yalla mi borom jamm te am ko tokum defal jamm gam jamm yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf
17: map mat na bay ci rew
18: alam yaa dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj borom be abdom da ko sukkal denga wolam jaay di wax ni salax bukki bet bunt bant lutti betam
17: 7h15 8h mat na bay ci rew
19: soxna mbeen jugal jeelati
17: ikapsen 7h15 8h mat mat na bay ci rew
19: soxna mbeen jugal jeelati saqalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati saqalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi waddit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom pop ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër
20: Adda.

0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa ya fi jar di teel jug ak waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mak ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu nawlaati sette rekar fu mu jubse yo tulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi def seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax kumar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot mu ndox mi di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii de moo jar yow jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Delphine naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk dëkkër bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonku mag ñi mel ne kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg dékku baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa tee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fii teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi undu ci tënk soo xëyee na nga naam maa saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris kenn soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: delsi waat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsi waat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand
1: bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand mo seufun dajale wo ji nax ju
1: def fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nof lay de man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rend
1: moy lebu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof
2: di acci awtu
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rend
1: moy lebu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci awtu
2: 0909 jël wolof di acci awtu
0: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rend
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko rend
0: bepp ndaw bu ciosan ñu jogal ta daw dal di dik nak ika mo de dal suni ciosan ñoko bëgg bepp ndaw bu ciosan ñu jogal ta daw dal di dik abdullah dia de kal suni ciosan ñoko bëgg
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ku redd wax sabatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bol ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajelo we ji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fann ma ngi laaj ko amul ndek lu yomb ndax dang ko jënd
0: ak su ñeen te

مَنْ جَاءَ

Thank you.

محمد رسول الله عن الأحد والأسر.

سيدنا محمد وآله.

وبالبهار يبدو الجسم ليمنا

ولكن خير الله نحسها دون ولا دون

وليها بالعلم والجنون بخير سوء

يا ربنا صل وسلم.

சல்லி வசல்லி மண்டையா சங்கரமே அனல் நபி.

على الذي سميته بقيمي ولا لولا الاصحاب.

سلم وسلم على إبليل حبيبك المقدم الخليل وعلي وسبيل وصحبه.

وسلم عليك الاعلياء وسلم يا من يجود بالمرام سلم وسلم من يا

وعليه وسلم في كل

سلم سلم يا هلالي على المصلى.

مساجد

صلي على من اسمه حديث صلى عليكم رسول حديث.

وسلم بك مبشرا نبيا من تعب

Sallallahu alaihi wasallam.

وسلم عليه وفتح كل

يا من بيه يا ذلولي صلي على

يا من ليل وادوى الغصون صلي على

ಸಂಗೀರ ಸಂಗೀರ ಮಾ ಸದಾ.

ಮಾಸಲಾಯಿ ಜಗೇ ಲಾಯಿ ವಸಾ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

حتى سلام الجبال يا رب.

وخذ لي حكايه

وسلم على

وليكن به الحسام. صل وسلم على خير نبي على محمد.

سلم وسلم قائما بالقسط على

وسلم عليه بالآل والسلام.

وسلم عليه وسلم.

وقال للمرسلين بلا وسبت

Sali ala jasa me wal-mahara

سبيل كل يمنا نجد من عيد الجزيرة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ಸನಾತನ ಮಾಡಲು ಕಬೀರ ವರ ಸಿಂಹ.

لكل مسافر بالحسنات. صل على زمرة المهدية عيسى ابن

సల్లే వసల్లి బిసమిల్ హయానే.

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ

الذي سميته محمدا وآله وسلم وبالرمال لعله تم الرسالة.

फलाफल यमन बढ़ते चल करना।

ما يبيت في سوى حجاجه.

حسبتهم كالأنبياء على السماء وعلي وسبي وتنالي سنة مخالي

ini ambil untuk dimana.

سيدنا محمد بعد الفلاح وسيلتي إليه.

سبحان الدنيا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه.

بالمصطفى فقل أصوح داري وقل لمن بنوا بها أهلتي وقل

0: Gab FM.
1: Mat mat na bay ci rew
2: alam ya dafa wax ne tayu mat bo xamone ko bi mujj borom be ab dom da koy sukkal
3: de nga walam ja di wax ni talaq bu ci bet bunt bant lukki batam
0: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
2: walam jaay dane jaay na jom loxo du ko genn
0: ya sa xottiku guddal sa wagn la
2: walam jaay neena jelu bunt
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibé ñu ngi leen nuy baax baax té di leen ziaré di jité ci né bék ziar bi Serigne Touba Serigne Moundakha Mbacké Khalifa Sallallahu Alayhi Wasallam di ko ñaanal di ñaanal jabut Cheikh Mohamed Bamba Khadim Rasoul yépp di nuy Serigne Khalid Mbacké Khalifa Daru Mohti nuy Serigne Mamour Mbacké mom Serigne Mahamadou Mourtada da ak Serigne Takko Mbacké mom Serigne Mahamadou Mourla ma ngi nuy Serigne Assane Kadio Touba di liggé soxna ma fat song fi ci kër Serigne Takko mbokki ñu del ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxé wolof ngeen baaxu ci and ak seen bokk Abdoulaye Sall nuyu bek ziar bu jitilé jëw ni kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Pape Serre be demel ni nuyu nañu ñëpp xam ngeen ne tay aljuma la kenn ku ci nekk yaa indi baat yaa koy léralal sa bop aljuma kenn ku ci nekk yaa joxe baat yaa koy léralal sa bop ñu and ak yeen ci 33 966 0909 salaamu alaykum
4: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: Serigne Touré ak fay wote
4: Serigne Abdoulaye Sall
0: ñi ngi lay ziar bu baax Serigne Diaw
4: ñu ngeen fanane
0: ñi ngi sante Yalla
4: Yalla na ñu Yalla doli jam doli ko jull yépp Yalla na Yalla def jam ci réew Sénégal def ko ci réew jull ji wër Sénégal yépp nga ñu ñëpp ñu kilifa diiné yépp kilifa aada yi ñom ñëpp ma ngi ñu di leen ñaanal jam Serigne Abdoulaye wolof dafa ne mar duma taxanan tuti
0: lol moy lan
4: ah
0: mané lol moy lan
4: lolou moy bëgg du tax ma def lo xamné dañ ma ci yedd bo léggé manam sëñ bëgg dal sëñ Abdoulaye bu mu la duggal ci nga def leneen bu mu duggal kenn muy def leneen lo xamné ko wol dégg yedd ko
0: waaw gëré ci sa mar
4: bu la taxé nan ko ci sa bu rubu ne ubbé da nga am gatcha
0: dina am
4: jërëjëf
0: ñi ngi lay sant bu baax señ bu jam ñu jël keneen salaamu alaykum salaam rahmatullah
5: cheikh abdoulaye sall ma ngi lay nuyu dila ziar
0: ñi ngi lay ziar bu baax
5: aw di nuyu bëpp kilifa go xam
0: ci Gab FM
1: map mat na bay ci rew
0: Gab FM
1: 7h15 8h map mat na bay

Hallelujah.

Gundakama

0: والمصطفى قدر بلغ دار
1: ومن كرامته على

الصالحات أن لن تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمر

wala ya'lamanna al-kadhibin man yalla dana nat ñi nga xamne nenañ dañu gëm da len natu ba xam ñi ci wax deug ak ñi ci wax leneen man yalla da len natu ay natu yu reuy yo xamne ci lay ragne ñi nga xamne liñu wax deug la ci ñom ak li nga xamne liñu wax deug ci ñom señ bi nak bako yalla natto natu yoyu nga xamne sax du yu muy faral di netti bu koy netti rek day netti xewal yi natu yi andal ci waye xewal natu yi kesse yi du tok fenn diko fa netti wala ken deug ci mom mudi ko waxtane lol nak moy jeefi sunu borom su la tege lu reey reey nga muñ ko bamu jall daf lay faye lo xamne mom amut lim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khayri hisab limay faye ñi muñ amul lim dama koy tibbu rek dileen jox dileen xep rek la in shakartum la azidannakum fek yeen ak may sante rek ma leen di dolli bu ngeen ma sante te ma dolli leen bu ngeen ma sante te ma dolli leen yoyu nak day xewal yo xamne xewal go xamne sa bu ñewé dañ koy dolli day aajo wa xewal gu ñew ñu sante ko te bu xewal yi deku cyant gi du dak te xewal yi mom du dak ndax kiko yor soxla wu ko da koy joxe rek kon cyant gi mom du dak mukk cyant gogu nak da fa yeyo man na xewal yoyu nak da fa yeyo cyant ku reey mom la cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anhu defon nak ba taxaw ci wajibu shukr waru garu cyant ngir def ndigal yalla yi nga xamne mom la digle ci cyant ku nit ñi war ko sante fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ngeen ma tuddu dima fateliku dima sante bu ko defee ma dolli len dal waxane xewal yi ba len xewal

kon serigne bi bimu xamé né ni nat yi don fulo non la yol bi di fulo ngir wax yalla joju mu wax né ñi mu dama len di sotil rek samay may ta duma ko yamale fenn mu xamné nak li nak mom lam war la ko war ci cyant munu ko ci jëmum mom serigne bi ci bopam néna munu ko ci jëmum ta lam man dé moy cyant gi gëna reuy moko gëna man ñepp moko gëna xam ñepp waye dafa xép lam ci def ba né légui sakku ci mbolém foku bëgg mbolém ko ko sopp nga dimbulé ko ci cyant gogou ngir mu mëna xawa matalé ci rub yalla bobu mu sakku ci mbolém mouride nak ak ñiko sopp ñepp ñu dimbulé ko ci joxé wajibu shukr bobu nga xamné mom lañuy défal suñu borom tawaraka taala wax nañu né ci ndiarém señ moulay bousso andil nako am xar mu soppandiku ci bam mat lam mata don mu nako nang mako défaral té joxel mako ñu défar ko bam baax ñu mën ko jëfëndiko nga séddeleku nit ñi té ñew ma wax na lima lay wax mu dem def loola séddeleku ci bisba dal di ñew nak mu nako sa bu bis bi delsé na ngeen xam na ngeen ma dimbulé ci sante lima suñu borom tabaraku taala lu ngeen man ndax moy bis bi nga xamne lepp luma am ak lepp lu ngeen am ci bis bi la ko amé lol señ bi ko waxal bopam lu ngeen man ak lu ngeen am rek na ngeen ko sante yalla ci bis bi ngir lima ci yalla defal ci ak ay xewal yu sahir ak yu batin lolo moy tambulep magal gi nak ñu dal koy tambulé magal lenn ci mouride yi nak ginaaw xamuñ niñ koy tuddé ta tamul nañ ko magal ñu lay ko wax ñu diko wax tabaskiwat lañ ko do wax ndax dañuy tabaski ba nopi do ra magal tabaski ñewé ñu magal ñew ñu na dañuy tabaskiwat señ bi dal leen di wo dal leen di téré lolu ñu leen buñ ko waxati tabaski wat ndax lolu day doon bida ndax tabaski mom sunna la sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ak sunu mam sayyida ibrahim alayhi salam legi kon buñ ko woyeti tabaski nañ koy woyé magal señ jallu radhiyallahu ta'ala anu daana wax ne baat bobu de ko ko deg ci señ bi nga ko jëk degge magal gi nañ ko tuddé magal te buñ ko tuddé lenen magal nak moy ci wolof reel dara magal ko rek magal dara reeyal ko mom magal di firi kon magal gi dañ koy reeyal dañuy reeyal cyant gi dañ koy yaatal ba mu tollu fo xamne suñu borom tawaraka taala rek moko xam kon lolu moy sababu magal gi amul ben sabab buñ meuna tuddu ci magal gi budul sante yalla rek motax mu diglé ko sante ko ci xewali sayri ak xewali batini kon li war am murid moy mu xam lan moy sante ak naka lañ koy defé lol moy li jëk war dañ la diggal li te li nuñ koy defé nak dang ko wara jang dang ko wara xam ba defé ko nañ ko diglé sante mom moy jaamu yalla gi gëna mag wala yi gëna mag ci jaamu yalla yi ci la bok te gën ci am jariñ ndax day nekk ci xol nekk ci lamiñ nekk ci ay cër day sante ci xolam moy li jëk sa bo santut ci xol la ngay defat amul jariñ bo sante ci sa xol bonop nak sante ci sal lamiñ sante ci say cër ñet yépp dang koy def santu xol gi lu muy doon moy da ngay nangul xewal gi yalla mo la ko xewale xewal gi may sante yalla moko xewale budé seigne touba lay sante le seigne touba yalla moko xewal gure gi tax ma di sante yalla rek moko xewale du kenen yalla mi nga xamne mo ay mutafaddil moko xewale xewal gog nga diko tewlu ci sa xol lol nga wax nonu wala lol nga gëm nonu nga diko tewlu ci sa xol sop suñu borom mi nga xamne mo xewale cheikh ahmadul kharim xewal gure gog nga xamne moko tax di sante suñu borom tawako taala neena wama bikum min ni'matin faminallah lepp lu ngeen am ci xewal rek ci man la bayiko lepp lu ngeen am ci xewal ci man mi la bayiko kon da leen ma sante man kep ci seen xol kon lolu moy sante xol santu lamiñ nak moy dagay tag ki la defal dang koy sante dang koy tag dang koy kagn ci tuddu xewal yim la sante yim la yi tax nga diko sante xewal yim la defal ma nga diko sante dang koy tuddu nak di wax alhamdulillah sante yalla bu baax ci sa lamiñ ñepp diko deg diko feñal ci say cieur ñepp diko deg amana ñepp diko gis budé loy sol budé loy lek budé loy def lepp nga feñal ko ci sa jëm bu ñepp gis ko lolu moy sante yalla ci aw lami sante yalla ci ay cieur nak moy nga jëfëndiko xéewal gi ci liko yalla bëggé ni yalla bëggé xéewal gi bëgg kum xéewal nga jëfëndiko ko ci lam bëgg ngay sante yalla ci say cieur ci la yalla bëgg nak def ko ci lolu cheikh rabbil taala ana wax nako ci masalik gi nan na cyant day ñett yoyu kep la cyantu xol cyantu lamiñ cyantu ciir ñett yoyu rek nana ci lañuy sante sumu rom tabaaraku taala
mom serigne bi nak sante na yalla ci yoy yep bolem ceram yi sante na ci yalla waaw yashkuruka yashkuruka al qalbu ma al lisani wa badani in shi'ta bil hisani dana sante ci sama xol sante la ci sama lamine sante la ci sama jëm yati yep ben bu ci nak dana la ci sante ba nga xamne sante na la ci inshallah tabaraka taala dana la sante ci farata ak sunna dakoy sante ci farata ak sunna def farata ak sunna sante yalla la kon dana la sante ci farata dana la sante ci sunna nawaitu shukraka lada daris salam wa inda tubaya bi jismin wa qilam alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda daris al mina nga tudna yoyep magal gi ñi magal nga xane señ bi nek na fi ba joge fi te defé wuñ ko tuba ñu jek jek diko defé tuba la tax ñu diko defé tuba ay junjula ci bir qasida yi dañ ci jang ay junj yo xamne señ bi tudon na ne dañ magalé ay magal gi bi tuba gi ñep digg ko magas wa inda tuba ya wa dana ko magal ci daru salam magal ko ci daru minam waye dana ko magal ci sama tuba ga lool la wax sama tuba ga dana fa sant suñu borom tabaraku taala kon lolou kon moy sante ci farata sante ci sunna dana ko sante ci tam ci lepp lu dagan lepp lu yalla daganal rek nga xamne dagat nit safta sañ nako jefandiko dana ci sante suñu borom tabaraku taala nawaitu shukraka bi kulli ma abah lepp lu yalla daganal dana ci sante suñu borom tabaraku taala waaw dana ko sante nako ci geej gi sante nako ci geej geej gi lakam lakama as-sabri ladaghtirabi walaka shukriya lada turabi dana la sante ci bir bi may tumuranke waye bi ma dikke ba ci sama souf ci tam dana la sante kon sante nako fep fep rek sante nako dana ko sante ci alquranul karim sa urdihi bil quran shukran lahu bihi dana ko sante ci alquran ngir geureum loko ci xewal gi ma xewal ci xol ak ci jëm ak ci lami yep dana ko sante ci alquran kon sante yalla ci alquran da bok ci li nga xamne bok na ci xet sante kon ñangum alquran ni señ bi diglé ñu diko jang ci bis bi ndigal la lo xamne ci señ bi la joge moko tuddal bopam sa urdihi bil quran la wax dana sante loy sante la sante yalla ci alquran dal den akramani akramani al maliku maliku wassalam ashkuru bil quran la ula dana sante yalla ci alquran te ken duma yed non ko onena kon alquran luñuy sante yalla la luñuy jang diko sante yalla la dañ sante ci qasida itam ak qasida yi zikr la ak tudd yalla ak gërem yalla ak tag yalla ak kagn yalla lool rek moy qasida yi mune kon zintul qasaida lil wahabi ashkuruhu biha wa li qad ma qad fa'a mutnuni yalla dana sante yalla ci qasida yi ngir mom moma omatal li nga xamne lepp jorto nak ci mom yalla mom dana ko sante ci way ay qasida yo xamne gën ja rafet tag lay don ma sante ci sunu borom tawar ko dalla dana ko sante ci lepp lu dagal tam lool mo waxon ashkuruhu bi kulli ma aba nawaitu shukraka bi kulli ma aba waxtarahu li wa qadir raba kon dana ko sante ci leppam nak kon lo lepp tuddu nako waye da dem ba yag nak mo gis ne ministre tuddu lepp mu ne dana ko sante ci sama lepp ak sama fep dana ko sante qabiltu ma ahda bi al karim wa fi dawami shukri la arim dana ko sante ci saxal sante ko ba du dok sante gi du dok mukk ci aduna fek ma ngi dund rek yowmal qiyam damay sante sunu borom tabaraka wa taala kulliya yashkuruka min zil jum'a ala allati juduka di qad jama'a dana la sante ci bisu aljuma bi tay ji di aljuma ji nga xamne mom la dajalon muneko dana la sante ci bis bi ndax dang ma bolel mbollem xet tab yi nang ko bolé jox mako yépp dana la sante ci bis bi kon sante na yalla ci lepp lo xana ak fepp rek sante dafa sunu borom tabaaraku ta'ala kon mom do na sante yalla ci leppam di xétalé sante itam sante ci yaram sante ci lami sante ci ay ciir di sante ci leppam nak ba xey tuddu abdan shakuran nek ab jam buy sante yalla ba faw ab jam buy sante yalla ba faw kon li nu war moy nu préparer ñu war ñu wajal magal gi di ñew ñu ko wajal ñu koy wajal waye nañ yok suñu waccay kenn ku ne yok sa waccay ba nga xamne niko serigne bi sakko ci nun dan nañ ko defé non ndax moy ben yoon biñu ma sa xamé mu sakku ndimbal ci kenn rek mu sa sakku ndimbal ci kenn lepp lu mu def ba muy dem ci geejgi kenn andut ak mom ibn blad radhiyallahu ta'ala anhu neena ku koy waxal amin amuko won ku koy waxal amin waye nak li nak mom sante yalla la mu ne mom nañ ma ci dimbulé ci lako ma sa waxé kenn mu so deg mu sakku lenen tudul lol kon lepp lu nu man lepp lu nu am
nang ko wajale magal gi te sant ko te fiyene ko sante ci nim ko beugé sant ko ci nim koy beugé ni di sant démé sant xol sant lamiñ sant ciir nañ ko sant joy yépp kon yalla ñu yalla dimbal bañ ag ci ak jamm mu dundal ko nimu ñu ko sante mom radiyallahu ta'ala anhu ñu magal ko sant ko te yalla tawfiqal khalifa bi fi nek cheikh mohammed muntaha ba nga lepp lo xamna nal nako mu agal ci la epp ci lam nal mu agal ko tanu bokko ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

0: yol yene kay bi nekay maki ma ngay gegal li nga xam kon mom modi mbotay gi dafa bëgg rek ñu gën ko tegaat joyon jubanti wat ko ba gën ko mengal ak jamono sunu natango yi delsi watel libération quotidien batay ñanga ca lu jëm ci walu ka ñaax wala bok ñakal fayda dunduk doomu adama ba fuñ ton ni ban nar ko sax nax sayal yene kay bi ne ak jëfëjniko yene yo xamne kon dara baxu ca muy fo usage de faux yene kay bi ne mafia bi nga xamne kon gis nañ ko ci ndoxu mbusi yene kay bi ne ibrahima balde ak sa jeng sun nata go ne kenn ku ci nek day danaka day fim tolni ay dan tegono kaw yene kay bi xeydul xamal ne ñom day ndox mo meleen len japp gendarmerie nationale ñu len tek loxo sun nata ngoy batay dess nañ lu ci Macky Sall mi nga xamne nak day ma ngay fessel lu jëm ci walu taxaway yene kay bi ne def nako ay ñimi xëjëndol ndax day danaka day gondi nañu bari bari yo xamne kon fim tolni ñu koy jappale juroomi témèr ay ONG yo xamne kon jox nañu ko loxo ngir bëgg ko jappale ay ci lu ñu mel collectif bu lekkale ay Seyti Serigne Touba yene kay bi xeyd yo len kaddu nek ki di Ousmane Sonko waratul tek tankam ci dekk bu sel bu Touba yene kay bi ne ba fi mu tol ni ne kaddu Ousmane Sonko mo len nakari yene kay bi ne jamon lo jike Serigne Makhtar bu somi yor sen kaddu de mo fessel lu numel sunu natango ñoo xey di ko netti benen ko yene kay ba tay delsi na lu ci lu may acte quotidien yene kay ne Makhtar Cissé mi nga xamne jamono ji de digeunte nguur ga keur diine yi la bëgg gëna ra taxal ministre de l'intérieur yene kay bi ne ma nga ca keur diine yi fu ci ne ak lam fay taxawé bu de ci Touba Makhtar Cissé ma ngay jubale lepp lo xamne kon jëm na ci walu ka taxaway bi ñaan yo xamne kon ma nga cey sakku ak ay ndigal ak ndenkaana bu de ci Touba wan ci keur mam Cheikh Lew na ña sen ci Ndiassane ak ca yof jam la fay ñaan ak dundun go xamne kon ak andando way tok dal ko xamne kon mu ngi ko bëgg ci digënté li xam mom lañu amal sunna tangoy ne budé nak ci way jangu ba fofé tam dem na fa ngir lepp lo xamne kon jëm na luy gëna ra taxal digënté bi ma nga cey dox mom ministre de l'intérieur sunna tangoy xey du ko fessel Khouraychi Thiam mi nga xamne kon dem na fekk jomay yene kay bi mo xey di ñu xibar né no kay jamon na ji Ousmane Sonko kurelam gi di pastef fi mu toll ni dey ma ngay tambali wét lool mbokk yene kay ya bo et bien le incha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: par serday
0: mbokk ñu sant ci leen gërëm leen li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci dugg ba ci ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré woon ci addu kay bekk ci walu machine bi yeen askan ci deglu radio ICAP 103.5 di témé rek ñett yu tombu juroom gën ko doon deglo ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live mbokk yi lata ñuy taggo ñu fatale leen la ci gënon fess
2: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: la ci gënon fess jërëji yoré walu ko ñeñ nak ñay mek industrie Serigne Gueye Diop ak ñi Touba doon némé ko ci marché yek ndug mi nga xamné kon dañ ko wara wajalé bernde yi ma nga ci dalal xel yi jot ñenté won ay kaddo ci bi jotay xibaari way tam kaddo Serigne Gueye mi ji délégué ba Ndaywa Samb Gueye mom itam démon na ci marché ba xol ñen ci jaaykat yi naka lañu gisé ndug mi ak ñom seen ak xel mu dal mu am nañu ko ci yërgalé téwlu Moustapha Ndiaye ma ñu topal ministre bi tam jot ngeen ko déglu en direct ci bi jotay xibaari jenen jërëñ ju fi joy tam doon ministre bi yoré walu ko kër docteur mom itam dekk fi Ibrahima Sy ma ngay dalal xel wi ci walu taxway bu ñu bëgg nañu ko ngir askan yi seenu ko paju mëna jappani lol ci magal gi ci avance bi itam dalal na ci xel yi modou kan moko top jot ngeena tewul en direct lam ci jot addu inshallah ministre bi kaddam yo dalanu ci delsuat na mu gëna yaato Fafatou Bichri don daire bu lekkale ñi defar pëni ñom itam siar bu don nañu ko amal ci kanam mo serigne bi delsel na ci liggey bu ñu koy amal ci walu magal gi jot ngeena tewlu mabuye jeng me ko jité lam ci jot leralal Moustapha Ndiaye do xamnañu tam ci cruise bu Bambay baye Mayoora Diop mi ñu jox lengé demb mom momé nak del sina ci taxaway bëgg nu ko amal mu ne nak la fay liggéey bobé da na gëstu kay di xol lu ci mata joyenti mu def ko jor ngeen tamul ay kaddom li ci yene kay en direct mo kamal jotay bi Pape Sayar Mbaye neko ci addu kay be machine bi yene askam ci deglu yeneen xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h modou kan ngeen ci fasiyene andal ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jam di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamate ku mu jamal nga am jam yalla nañu defal kenn da lu ko jam programme bi day wéy di leg legi waxtanu serigne sambay lay doon inshallah bu ndew ba 16h nak dañu len bamu watal sen emission bobé di fashalu laj ak tontu ci walum diine serigne mbacke abdou rahman ngeen ci andal alhamisi guddi bu jot kon lañ len koy defal mu doon 21h30 ko emission big bi lañ len fasiyene tole watal ci 40 touti bu 16h jotté sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm diko ñaanal suñu bop bur law mom jamm tay ku mu jamal nga am jamm yaa len defal kendalok jamm jere ngeen jëfuti mbokk yi leg legi waxtanu serigne

صدر لا إله إلا الله.

0: retrouver
1: فإذا قضيتم الصلاة

علمت نفسي لرب الابتداء ما الذي خطوى غير تاريخاتي.

0: lòng khai sân la bài ba sơn lòng la râm ga gần nhi ba vần la ma ca ya la bài ta hâm bài mu da lin nao ya na lien sa ja ma nge gara gal jin bi ya ya la bài ta hâm bài mu da lin nao ya na lien sa ja ma nge gara gal jin bi ya ya la mo ta xalam na ba tay habul mutalli ba bar na saybatul hamdi mo don tur wa ya la ni da ci ay fan mutalli dem yam ande la ba farzatu ba ba halal mari ya la wa makka amiri na sab ak yam nga fa def jebal ko rew ma mo def khalifa ya la mu tedd guddi genu am ndox mu wër ko di wal moy biiru sam sama kena makka ya la mu yew gas lu ko ndox may wal wali sa di def de muslim ndox ca gas bes bo ba ya la manam ya na ko quraishin gep gep ko gas momo ko yo rek kena ye ba ya la no bal di gas di khulo mom na ko ñeppa ci yam ak tay la moy biiru ismaeel ya la ni so ba kero quraishin xey kala nako bis kala be bo be fasam ngir ndox ma ya la taw ak la giru quraishin gep jog wali fas ñaawar gi em ni dawal jëm sa ya la kala ba ni ndox ba mal abdul mutallib ba jog kada fa su far ba nafien wo na ya la kala ba ni ndox ba mar abdul mutallib ba jog kada fa su far ba nafien wo na ya la mbolo ma dal dina jebalen ko sam sama tay akabatalay akadem ya yalla ñu far wañe ko kero jebal ko makku wer hatte mbadok min bañi hadna na yalla wa tarin nadar yal mustafa karaman dahran dar fin sasin min ga yalla wa sale nabi dalimin halaybi wala wiro birayani yalla kero la no fande khas abdul mutallib far kine yi do ngir kanyanam goga yalla magna ko do manamo zamzam ti do nu yidi makaki yasir ba do le mo fa yalla magna ko do manamo zamzam te do nu yidi makaki yasir ba do le mo fa yalla kero la abdul mutallib mer ba joy fo borus madam faka ba ganyan fay do fa yalla yalla ya rabba sal bayt ma ngi daga
1: ikapfm
0: bo ma war segale ay do fa yalla dana la sant baray bu keel ba muy asaka lu mag magi bagel sun leer ga yalla yalla nga na ko waxal loy man asal bu ma wo man yalla kat duma war kuy wo te yalla abdul mutallib gin fofé ci ka bagwa ne yalla mo def dana def mo na yalla bur yalla dal di bindanti ak mom ci kun lam wax dana la may fukki dom yo te yalla bur yalla dal di bindanti ak mom ci kun lam wax dana la may fukki dom yo te yalla yo xamni seen baye ñoy gën jep doomi arab te ñoy yilif nofal ak seen giir da yalla abdul mutallib salam rom waye delu keureum reerul kero nelawul ngir mer fa yalla mu teddu guddi ki wet garab bu sax ci ndigam defer bal al asama basar ja yalla ñanantu wanga islam yu gudda guddu ba daj yenante xeblay ak ñanñat ba yalla reena basar na ci bir suuf ci ba da tasare da xawu nekke xam ak rufa ba yalla mu gis fa daatam bawul nasmi ñepp di war noon way sa wa ibrahim ya la mosa muhammadu akheta wa ñepp taxaw yanal fa kër ga di far meñat ma ya la babat fete mu xidaal ko la bi fuure juri jaaw moy turu fil hijaz ya la mana ko la sakki ruhi aka nakay ay mama muhammadu Abdullahi Allah Abdul Muttalib baye ko fofa delu kërëm bur yalla xeyna ko dencal soxna yalla mu jël juumu harab ño xamne ñepp rafet am ngor ci am diine xama kan wayalla mu hawlo bin laris min hadudi turam taawlo ci qaydagal ci aris wayalla ñaarel fura ku siwam bin du xal daxawal mo jurdira ke ke xamba saadu yalla ñettal ba moy bintu wahbil halato di turam mo jur mu gawama ak subayru yalla ak sayyidu shadaay hamza to di turam jambaari qaybara ak unayni yalla ñettal aminatim moy bintu haajiri wam mo jur abulahabin khaysat lu yalla mu del lu jël bintu hamrim mo di fatimatin bay bay kenul dir bangi maxo mayana mo jira bo talibin bayu heliyu mawon ke bayu yonem ba abdullah yana leeram go rofu ci abdullah daldi melax te fek mo don fuke la dom yana digante yari gitam ya ngay melax bu joga nit dant lay mel nga man yahudi makka dal way ñew ne chaad mi la jott moy bayyi ahmadu abdullah yalla ngir non gisan nan ci sun kire ci saat ci luer mandar ga mo xamne denjil faaw yalla ngir non gi denjon bu mum yahya ca baba ba day sunna me wam dañ ko daas do ngam ga yalla bu ma nga def dañ mi yahya dam jaaga ca woo bu bayyi yon nañ juddo lay doy fa yalla kebi batay dam jangay tok tok di wal moy tarikh ab khamle abdullah yalla wa tari nadar al mustafa karaman dahran dal fi sasim min ka yalla wa salli ya nabi taslim alayhi wa rawiro bi rayan yalla yahudi makkah yone sandi bind yaman na legi islam taxaw bi din yalla bay muhammad abdullah jodumate ma takkaram dami ye vatur yalla bay muhammad abdullah jodumate ma takkaram dami ye vatur yalla digantala tawsa manata ñepp di zero karam yu ndaw ya di faqidan yalla ba bay ba toge abdullah yam fukiat ma leer ga jolli ba war wa ma kayama mu tedd guddi kewen lafna ko fatilikul fate ka mon ci behel ya habu yalla mu yewu joy ngir yaram domam yu bax ya mu jur te xamna ko yalla lu fas da ko yalla kero la wo dom ya wax len bir manam doxew ku nek jebal ko sagu fo fa yalla nyanga na ko bul fate ibrahim selwatu wam kero ba muy den ismaeel ya la nun domi bun fat ismaeel kon te mu nax yalla tabalu fil janati ya la mu del won na ya wax len birma ñepp yi gat ku nek joy delu seen kër bo ba ya la mu bolal len ni tego ay won ci ñeul bëgg seet bam de ba ñow dal ci abdullah ya la karam ndam joy na joy yo xam bepp na xel fatimatu bintu hamrin gemna yalla karam ndam joy na joy yo xamne bepp na xel fatimatu bintu hamrin gemna yalla karam lo di bani mahsuma ñepp ñu no mir baga jottom ja abdullah yalla ki mir jini la xetam wepp dal di soso ci naga baye soso ay jini yalla yemeri gunni waxeta wepp dalay soso ci na gabaay soso ay jinni yalla ni dam baka bëgg jéek yalla ngir baña reey doomam jayon leer ga abdullah yalla bur yalla wax leen ci ñeeme fofu ma amefu sabati di su ko tembat doom na yalla ñu dal di ter doom ja abdullah bay dagaay ñu wolu akramatam kay ma fayalla mu ñu na dem len ci la dem samba la ko digal ma fi wax ak yalla bil asrar yalla dama la balen quraysin dem ñu jobali fas ñaawal ji leem ñi dawat jam samba yalla ñu dem fa na wax ko la dem samba ba jobo jog di ak borom am ne len beg len fayalla ni dem fanan wax ko la dem samba dajjo go yo die ye boromam ne len deg len fayalla dem len ta sakki sara reey fukki naaga yu mat ba mat limaw fukki ban ngeen ñaan fayalla ni dem lu makka di reey ba mat limaw fukki ban ni dem fa ga ba gañaan bur nango yalla ni dal di daw kiri dala yi fañ ko torum salal ko mo le biye.

Zodon

الصدر ال لا إله إلا الله.

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

سجر ال لا إله إلا الله.

0: Nikoyan lay fay Gisunu ko fenen Di kenen defon ni mom am fay di fitul ba Borom duba amomorom Yalla wudalul la moro Rabbu yemi wu bagay na
1: yow Ahmadu Bamba
0: ayenen dar dar Borom duba salitul wajan
1: Duba ya gore Rabbu yemi wu bagay na yow
0: Borom duba limu daj Mene suko lim
1: salitul
0: Borom duba ya gore Rabbu yemi wu bagay na yow
1: Ahmadu Bamba
0: ayenen dar dar Borom duba salitul wajan
1: Duba ya gore
0: Sunu waji limu daj mene suko le Borom duba amo morom kak nañ ko ci garab so fi ay bal na jeme ko duba salitul wajan
1: duba amo morom kak nañ ko ci garab

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبوكي جوليري مبوكي طالبي مبوكي أوديتور راديو إنفيتي شيخان بامبا نيغي لين دي نويو دي لين زيارة waye di len dokkel bu baakha baakha baakha baakha baakh ci wéru maggu yi di jital ci nuyo yi ak ziyar yi ak ndokkel yépp sahibul fadila Cheikh Mohamed Muntaka diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko ar ko wa yir ko banal yi nga xamanteni nal nako ci waru maamu di tedd ci Cheikh na Cheikh Mbamba sun borom tabaarak taala may ko tawfiq bu mom ci lu ko wëndjar di nuyu di ziaré sahibul fadila cheikh mamour mbake mom cheikh mohammed ibn murtada mom me ngi kilifef mbolem et cité lazari nek fi ci rew mi ak biti rew di ziaré rakam ju bax ji cheikh salih mbake mom cheikh mohammed ibn murtada mom mi ngi kiliftefu mbolem institut yalla zaay nek fi ci rew mi ak biti rew di fedd li rek taxwayi daira ansadin islami ci njitalu serigne cheikh mbake kan ba safar gi tero ba tay ji ñu fasiyene ñewat ak yeen ci benen tombe waye lepp rek ci li wër serigne bi te buñ ko waxtane ñu man ci jëriñ taw bi ñi indi tay inshallah dañuy fasiyene taxaw ci ñaari khasside ciambar ko genné ci ay mbir yo xamanteni boko mourid bi déggé dana ko mëna jëriñ kon melni denen len jukkil ñaar ci khasside yi bu tolok khasside yi nga xamanteni mbokk auditeur bi deglu mom lay durus bu ko defé mu xam ci lu bari non lañ koy xel def dank rek ndax khasside yi fa tabarakallah bala lol rek damay jox suñu gan mu nuyo Saz Fall Diouf mom lañuy fasiyene andal jotaay bi bu ko defé ñu doga ñew nak ci faram facce li nga xamanteni mom moy tombu yak niñ koy waxtane oustad bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نقول بالله التوفيق mbokk julit yi te di talibé ñoo né di nuyu den ziar di len ndokkel ci wér wi ci wéru safar waye tam di ñaan la nga xamanté moy Serigne Muntaka Mbake Khalifatul Am Taifati Mouridiyya yalla yagal ko fi lool bo limu nar liggéeyal Cheikhul Khadim mu yeggal ko te ñu bokk ko and ko ak mom di ñaanal itam ñi nga xamne moy yeneen khulafa yi nga xamne ci nek rawatina khalif bi nga xamne moy khalifatu dar es salam serigne abou mbake ñu koy ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom la nana liggeyal l'islam ak mamam joju moy mam cheikh ante mbake yalla may ko wër ak katan bu mu yeggal ko non bu baakha bax waye tam di ñaanal kep ko xamni yaangi deg suñu kaddu wala nga jakkaru ñun yalla defal ñu jamm ak xewal di barke wër wi ñu nek ñu wëru safar ak ki jëm ji nga xamanteni ni barke jëm ji nga xamni motax ñu jël waxtaan wi tay fassiyene ko dekmal ni nga xamne moy suñu mbokki talibi rawat ni suñu mbokk julliti ak suñu mbokk talibé sa sidi tay ñu ñew bëgg waxtaan ci genn khasida wala ñaari khasida bu fekkenté waxtu may nañu ko bu fekkenté amul ko itam bu boba itam ñu bu fi amaté benen faraw ci digënté bi fekk magal bi ñu
0: yeggalé ko kon mu melni ñaari khasida yoyu
1: benn khasida bi lu melni lam yukhlaq misluhu bika bobu lañu jël inshallah bom lañu jital
0: ñew ci khasidatu
1: bu nit ñowé tek ci bi nga xamné khasidatu jawartu allah bi kitabi la dakhulu jannata bobu lañu bëgg ñaan ñoñu la bëgg faram lañu bëgg am luñ ci waxtaan rek xeyna ci lo xamné duñ ko namna bi ak suñu yene xeyna suñu xam xam tolu wul fofu waye duñu def suñu kemt lay katan suñu gor gor rek lañuy def ndax khasida yi li nga xamne mom la ci borom nam touti na ci dooma adama mu meuna faram facce lepp waye suñu kemt lay katan suñu yene ci dañuy taxaw buñu xolé khasida gogu muy lam yukhlaq misluhu bika ñu gën ko xam ci khasida lam yabdu mislu mustafa muhammadi mbokki kan bokk talibé no gis ñu bëré bëri ci jangkat yi dañ koy faral diko jang daaj bu neex daaj bo xamné bo démon dans le monde tay jité États-Unis d'Amérique wala Italie nga dégg ko ñu fay daaj di nga xamné bi mom air bi Sénégal kessé la am waye di nga xamné itam khassidi gi ki nga xamné Cheikh Ahmad Bam radiyallahu anhu mom moy ki nga xamné moko talif mu jumle ci nga xamantene moy madhu nabi sallallahu alayhi wa sallam mom la jël comme ci am dahil bok ndax lim tag sayyidina musa sallallahu alayhi wa sallam bari na lol ba la tu'addu desu la yu'addu wala yuhsa mu tamle ci ni bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ala sayyidil awwalin wal akhirin alladhi lam yukhlaq misluhu bika mu wax ne ma ngi tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mo ëmb yërmande aduna ak yërmande al-akhirah waye tam juy julli ci yonent bi diko ñaanal jamm wacc ci mom ak barake ki ni nga xamne moy ñu jitté ñi ak ñi ñew mujjii ki nga xamne duñu bindut kuñu ku melni mom manam yalla subhanahu wa ta'ala lama bind bama bindé sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mbinde fami bindatul ku melni mom motax mu de ko lam yukhlaq misluhu bika ma lam yukhlaq misluhu bika mu jël ben araf bu ci nek nak teggu ci aw bayit wala ay bayit yo xamne da ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu nek batay ci batu lam yukhlaq gisunu manam bindul wala bindesul ku melni mom ci yow yalla subhanahu wa ta'ala kon muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni tambale ci adama bo sinu joni tay kenn la fi dotu ñaar motax yalla subhanahu wa ta'ala innahu ci alquranul karim ci ay tur yu bare bare yo xamne jaar na fa ci turu li nga xamantene moy mustafa wala muhammad ba tudde ko sax awsar wo xamne saru muhammad mom la mu tamle ci ni mu ne lam yablu mislu mustafa muhammad sirran wa jahran fi barayas samadi mu ne feñul lu melni mustafa muhammad sallallahu alayhi wasallam feñul feñatul ci jamono mo xam ci lu feñ wala ci lu neub ci binde fi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom la bind mune muhammad momu dana moñu andil li nga xamne moy l'islam waye moñu faral li nga xamne moy ak kéfer té moñu may ñu am sañu labiré képp ko xamne gis nañ ko tamit ak ab julit lool nak da fay déllu ci wat ci li nga xamne moy arkanul islam ni nga xamne muhammad sallallahu alayhi wasallam moñu ko indi muy shahada an la ilaha illa huwa anna muhammad rasulullah ya khami salat itay zakat wa sawm ramadan hajjul bayt muy juroomi ponk l'islam yoyu day bok ci li nga xamne muhammad sallallahu alayhi wasallam moñu ko andil te mu nek lu wër waye tam moñu kef effacer li nga xamanteni moy kefer ci sunu xol ba nekkuñu ay yefer mom mi nga xamanteni mo talif yeri muy cheikh ahmad bamr radiyallahu anhu mom mo wax lu mel non mo wax lolou waye tam moñu may ñu mën di labiré di denkané am liberté d'expression comme niñ ko waxé ci sunu jamono bi ba sañu wax ci diiné ji ndax ñun ñi nga xam ño taxaw di wax ak yeen mën na am buñ ko do xol ci maqam wala ci daraja wala ci di kon duñ nan koku du wax ci diiné ji waye nak yalla subhanahu wa ta'ala dafa neew balighuni walaw bi aya jot leen ni don tek ben ayam ngeen di tassal faram faciel du ko motax ñu am audace pour wax ci li nga xamo ci diiné ji motax kon diiné ji c'est universel dafa nek lo xamni lu yaatu la deug la kuko jangul sax am xel mu rafet gis nañ ñu jangul sax am xel mu rafet ñu ngi ci wax té du té ba ñu am la seen xam xam tollu wol fofu wala bok jeexaluñ téré comme niñ koy waxé bu ñu waxé ñu deglu leen bokku tak ñi nga xamé té mom la nité aduna yi di def nak di wax naan ki mo wara wax ak ki mënda wax réew mi sun réew Sénégal mi dégg nañ ci ño xamné nañu am nit ño xamné waru ño wax c'est pourquoi bu dé diiné islam sans limite la kep ko dib julit te asadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah te yalla mayla am xel moy khalat diina na mayla nga wax waye tam koy wax waxal lu bax man kan yu'min billahi yawmil akhir fal amal yawmil akhir fal yaqul khayran aw liyasmut kon ki na wax waye buy wax nako tek ci charte charte bi moy na wax lu bax aw yu wala mu nopi mune ci khasside gi batay ci lam yabdu mislu mustafa yanu sayyidna muhammad sayyid khadi waxna ni yaqudu biz zahiri wal batini man ata'ahu lillahi fi kulli zaman mune muhammad sallallahu alayhi wasallam da fay womati ci lu feñ ak ci lu lebb ci lu feñ ak ci secret ci lu ñu gis ak ci lu ñu gisul kep ko xamne top nga ko te yalla tax man ata'ahu lillah kon kep ko xamanteni top nga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te yalla tax muhammad mom dalay womat te fam lay womat fu bax rek la lay jëme muy taxay addu taxay ëlëk waye di nga mucc fi ci aduna waye di nga taxay al-akhira ndax awamiru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lepp al-qur'an mu wolbeetiku wat jël ay ahadith yo xamne ay labir ay rasaih la dugal ko ci bir julit yi ngir ñu mëna yewete li nga xam moy suñu diine kon dal buñu waxe ni bo dege ñu naan al-hadi moy sayyidina muhammad al-mustaqim moy ki nga xam moy sayyidina muhammad waye du tey toujours ñu ngi ñaan naan ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alayhim toujours ñu ngi koy ñaan ci li nga xamanteni moy fatihatul kitab moy al-qur'an karim mune akulama ata'ahu ket ko xamni top nga sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lillahi ta yalla tax fi kulli zaman ci bepp jamono mune da nga nek ko xamni eleuk da ngay taxé ci aduna da ngay taxé ci al-akhirah mom nak cheikh ahmadou bam radiyallahu anhu kon ci bi khasside gi amna ci ay guntu yo xamne ci bare bare ci bir dañ ko ci gis ben bi moy amna lo ay may yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala may nako ci liggeyel gi nga xamantene mo liggeyel sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci taggo motax mo ne khidmatuhu 'anni al-'uyub azhabat wal istiqamatan wa saffan wa habat mune sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam liggey ñu xam mom la koy liggeyal mo dakal lepp lo xamne ay sik la waye tam lepp lo xamanteni ay ayib la lepp lo xamanteni nit ku bax du ko melawo neena liggey gi bako tay moma foot moma raxas buma set wetch buma nek khalis bu nek ko xamanteni muslih waye tam bo nga xamanteni bu nga nek safi ku sel ko xamanteni dagay sel bu wolbeti ku wat nit ki mo na defar defar defar bu ma ti defar kon lolou sayyidna se yon seigne touba neena ci ligeyal sayyidna mo sallallahu alayhi wasallam ci la ko amé wal istikhamatan wa safwan wa haban ak njub ak njubal ak mom moma ci ak selal ci ligey bobu itam ci la ko ci la mako may ci la ko amé motax won li bana kaunul mustafa ra'isa li kulli man qad fudilu ru'usa mune feñal na ci ñel ma nek liggey gi nga xamanteni mom la liggey sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ra'isan di njit di fess li kulli man qad fudilu kep ko xamanteni gëna res nako min ru'asa bi fi ra'isan ki njit yi kon tag gi may tag sayyidna muhammad man cheikh ahmed bamba tag gi may tag sayyidna muhammad moma may moma fessel mu nek ci ku fess ci aduna bi ndax tay bu fekke sunu afrique fo wax ne ci khadim rasoul ñeelal sene sam xel dem ci senegal nga dem ci etats-unis d'amérique fo ci wax khadim rasoul sam xel dem ci senegal ndax amna ci journée bo xamantene fa lañ koy taxawal te lolé nga xam lañ koy taxawal muy bamba dey cheikh ahmadou bamba seigne mohammed cheikh mohammedou murtada mbake radiyallahu anhu mom ci bopam moko fa xalon ba lu mel nonu am te lolou ci seigne touba mbake radiyallahu anhu la jare wa kullu khad wa qul khadamahu fawqa kulli raqab minhu istahara al-ghurra kullu manqaba mune waxal ne sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari tankam mo tim wala mo ngi ci kaw dokku gep ko mu manti doon ndax len buñu waxe lolou aw tagin fofu la meuna yam ndax ay tank buñ ko jël diko tek ci nit ci kaw nit koku moy ki nga xamni kon mo not moy nota kon buñu wax fofu di ñaan kep ko xamni dara ja ngay ut sayyidna muhammad mo tim sa daraja ci aduna bi ak fu mën di nek ak fu mën di doon wa minhu sa'ar ghurra kull man khaba waye ci mom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ak ci barkem ci la way teddi abbe wala ci lañ amé ci lañu fuglo lepp lo xamanteni ak njit la ak jité la ndax sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon dal dañu wonné kep ko xamné ya koy liggéel fo man nek ya fay raw yaay raw ci sak mas waye tam fep fo xamanteni ya fay nek ya fay gëna fess té lolu birna ci woné nako mom sayyidna muhammad ndax cheikh ahmadou bam radiyallahu anhu bo xolé ci tag yi nga xamné façon moko tag ci téré yi nga xamanteni bari na ngi koy tuddu ci khasside yi motax mo raw kep ko xamanteni masam nga ci li nga xamanteni moy tariqa soufiyanke soufiya fi ci aduna bi yep ndax li nga xamne mom la ko yalla fayé fi ci touba bo ñukoy defal benn bes muy bes bi nga xamanteni moy besu magalu touba yaakaar na bako do xol ci aduna bi amatu fi bare na ño xamanteni ñu ngi voyager dem ko ñew waye bu ñi dem ak fu ñu mën di dem wote bu ñu mën di am buñu dem buñu demé duñ fa fekk lu melni motax mu sayyidna sayyid ahmad bam wax ne muhammadun misaluhu lam yati fi ma mada wa abadan la yati muhammad ci bopam sayyidna sallallahu alayhi wasallam ku melni mom dotu dik wa mo xam ci lu wessu amuton waye fi nga xamni mo djublu ci tam du amat ndax yalla subhanahu wa ta'ala waxna ni khatamu nabiyyin imam al-mursalin sayyid al-awwalin wa khatamu nabiyyin wa imam al-mursalin mom moy ki nga xamanteni mom moy tej li nga mom moy yonenti amatu yonent buy wacc ginaaw sayyidina sallallahu alayhi wasallam waye tam li mako dox muy alquran amatut benen téré bo xamné yalla dina ko wacce ginaaw alquran ndax alquran moy téré bi nga xamné mom mo mu di wacc ginaaw tawret ak injil ak zabur mu jël lolé secret yépp doxñ ko ci bir alquran motax kon alquran amatut benen téré bu wacc om waye ki nga xamné ci mom lañ ko wacce muy muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ko waxana ko inna sanulqi alayka khawlan saqilan danañ and ci yow wacc ci yow wax jo xamanteni wax ju bis la muy alquran ji amatul keneen ko xamanteni yalla dina la wax na la lu mel non motax mo ne sabada anna rabbana lam yurid mislan lahu famisluhu lam yarid mo ne sax na ne naka suñu borom day manam andiwul wala indiwul ku melni mom te diko indi wat itam sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu beggul kenen ku melni mom kuñ nan ku ñuy tekkel ak sayyidina muhammad yalla beggul ku ñuy tekkel ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam waye tam famisluhu ku melni mom itam lam yaridi du dikati muk bu muhammad ku ñuy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ku melni mom du dikati ndax li nga xamne mom la ko def boy jang ci sira fi mu jaar mawliduhu amuy ak juddo ak li nga xamne mom cheikh ahmad brader radiyallahu anhu mom ni ci jangal ak feñam ba fi mu jaar ak magam waye itam ak yonentam ak li nga xamne moy ak gadayam ba fi nga xamne mom la daanu ci yeb ba ci fatom lepp dafa nek lo xamanteni ko ko yalla jaglel mo nako am te jagle gogou def nako ci kenn muy sayyidina sallallahu alayhi wasallam ndax li nga xamanteni mo ci am ci ay mu mon ko atan nek na lo xamne ay togo nako man togo wonako waye tam tego wonako te man nako te atan nako itam ndax lan ak muñam ak yaatom ak mbaxam waye ak magayam ak préparation bo xamne yalla préparer nako bo lolou mu man ko atal motax woné lahu siyadatu lahu albara'a yawma alastu wala ash-shafa'a sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam personnalité buñ koy xol ci mom la deppé personnalité ci mom la deppé amatul kenn ko xamné sa personnalité mo nga raw sayyidina sallallahu alayhi wasallam waye tam amna xereñ teef li nga xamné moy xereñ amna ko xereñam amul kenn ko xamne mën nako amati ci kaw suuf lolou seen wax ci ahmadou bam radiyallahu anhu wax motax mune yawma alastu ci bes bi yalla soxo waxon subhanahu wa ta'ala waxon ne alastu bi rabbikum qalu bala depuis bob batay wala da shafa'a ak bu bisu bes peint bes ba nga xamne ci yalla do dajale won ruuy bobo waccegul kenn taxaw ne ni alastu bi rabbikum khana dum ndax may seen borom wala duma ndax duma seen borom ñepp ruuy yépp suñu ruuy ak yeneen ak yeneen ñoo ci bokkem ndax bobu kenn ñogul ci ko suuf lolu dafa nek lo xamne ci fagutefu yalla subhanahu wa ta'ala ñepp ne bala ñu ci bobé ba bëdi bëss ba ni bëss ba nga xamne moy bëss ram ba muy bëss pench lolu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy nek njit moy nek sang moy nek li nga xamantene mom moy li nga moy borom personnalité go mu tek ci ne huwa nabi war rasul wal khalil sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moy yonent bi nga xamantene moy jinde dindi akon bi courier mo lay gindi waye rasul mom la yalla yoni ci mbinde fi yep mom mo sañ wax ne yalla mom yalla neena wal khalil te mom moy kharit bi itam moy kharit bi kharit bi nak mën na kharitu ci ahmadu bamba mën na ko kharito mom subhanahu wa ta'ala mom ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam waye tam mën na nek xarit nga xamanteni moy alillahi subhanahu wa ta'ala aw ilallahi subhanahu wa ta'ala wa huwa alhabib wal imam wad dalil kon dal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy soppe bi waye tam moy njitli waye tam mom moy jo xam moy tektal bi ndax tektal bi sayyidina muhammad dafa nek tektal bo xamni yalla subhanahu wa ta'ala moko andi ndax kep ku gis suñu jamono plegis yi ak lepp lo xamne ñu koy créer day gis ne qualité yi kenn ku nek sa marque bu génné day wax naan qualité sanga mom mo gën mo gi bo gisé ci matériel ni yor mo xam ci microphone yi wala ci yi nga xamanté ni portable yi wala ci télévision yi wala ci sax auto yi wala avion yi da ngay dégg ñu naan bi moy original voilà bi moy original bi mom nak sayyidna mo sallallahu alayhi wasallam buñu waxé mu ni moy ki nga xamanté ni moy original yi dal buñ ko don wax ak original ko xamanté ni moy nabi ci sayyidna mo sallallahu alayhi wasallam mom lañ ko gissé mom la sayyid ahmad bam radiyallahu anhu wax motax mo ne bara'ahu al-badiyyu min ghayri jamal yalla dindil nako lepp lo xamanté ni ab sefan la lu ab tar la ko yalla jox yalla dal ab tar la ko indil ab tar la ko lako jox mom la ko tarale bo xamanté ni fep fu mënd aw amul kenn ko xamné dakk nako ci aduna waye tam wasanahu al-qudus mo xamné ki jëm wala ci li nga xam moy jikko wala ci li nga xamanté moy jëflanté wasanahu moko ñangal moko ar al-qudus an ghayri kamal yalla moko ar yalla mi nga xamanté moy qudus moy sella akon bi té kuy sell itam mo lay sellal an ghayri kamal wolis li nga xamanté moy ak mat kon yalla moko téy bu nga xamanté manki wu sayyidna mo sallallahu alayhi wasallam moko ñewal moko ar bu nga xamné du maté di mukk toujours ci mat lay wey motax mo né kawnu nabiy muntaqa muhammadin nekku gu yenen bi sallallahu alayhi wasallam al muntaqa ko ñu tan te muhammadin te muy nek muhammad khayral wara gën ci mi def al muhtar yi nga xamné moy muhtar di ñu tan ki batay inda samadi ci yalla subhanahu wa ta'ala mi samad mi ay saaji izan kon dafa nek lo xamne ay abiyat la yo xamne li tax ñu jël ko di ñew bari lool nit ñi diko bind diko wax ci khasside yi waye tam te bu mokal ko sax waye am nit ñoo xamanteni duñu ko faral di teural lu motax may ñaan ci ni nga xamne moy bepp jankatu khasside ni ñu ko mokalé diko daaj muy neex bu foko deg mu nek symbole mouride war nañ koy teural lu ba diko xam li ñi wax su defé ñu xamné kon li ñu am lu mag la li ñu am lu jéggi dayo la lo xamanteni itam luñu mëna taawul tek ci loxo ñu xamné itam li nga xamné mo ci am moy barki bi nekk ndax sayyidna muhammad lepp lo xamanteni ko wax comme bo né sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi nga xam ñoo nekk ak yow dañuy and ak yow di julli ci mom te kep ko xamanteni malaaka julli gog ngay julli ci mom andana ak julli malaakai neena bobu da ngay dugg aljana kon jarna koku ku mel nonu jarna diko bayyi xel bu baakha bax diko magal fu tollu motax yeen sayyidna sayy ahmad bar radiyallahu anhu bu ci mujju gu muné wajal hazil abyata ka ibadati sanatin maqbulatin kep ko xamni mom ñaanal na ci bopam waye tam ñaanal na kep ko xamanteni yang koy jang mi fasida gi ñu am te ci am yoolu ko xamni jaamu ne yalla am at waye nak jaamu yalla guñu nangu ko xamni yalla nangu nako kon nak amin ya rabbal alamin yalla nañ ki yalla nangu ñaan wala nangul ñaan yow bi nga xamni ay borom bi defi yalla nañ yalla nangu ñaan ñepp izan kon khasside gi gogu may li nga xamanteni may nabi yabdu mislu mustafa muhammad ñu teŋke ko ci khasidati lam yukhlaq misluhu bika binduñu ko bindut yalla bindul keneen ko xamanteni ku melni sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ben qualité la ben référence la waye tam ben marque la ben original te moy original ci li nga moy minde fi muhammad sallallahu alayhi wasallam izan kon oustad sidi bob moy première patch bi ci li nga xamanteni mom lañ len andi won ci khasside gogou bu fekke mon nañu jall yakarna edimi mo jot kon ñu continue ci nga xamni moy khasside tu jawar bi la sayyidna ya sayyid cheikh khadim radiyallahu anhu du ko xaj gis nañ ci ay xaj yo xamne muy hadithu jawartu ben ci ginaaw bimu ci waxe ci tarjuman ci commencement bi tambali ji mune takalako nak iblis ak lepp lo xamne ay yaq yaq la mu andak mu jëm taxaw ak muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci khasidatu jawartu waye tam gis nañ ci itam ci tombe yi tam gis nañ ci bo xamanteni ci dafa dekkale dafa dekkale ak alquran wala dafa taqo ak alquran ba bamuy gané ba bamuy genn aduna wala bamuy dug aljana waye tam gis nañ ci itam ci bi khasside gi jawartu ni gis na sey ahmadou bamba radiyallahu anhu an nak ñetti mbir yo xamné ñetti mbir lay andal ba dug aljana té bu dé ñun suñu jamono yi ñetti mbir yoyu dafa jafena ndax mom sayyidna sey ahmadou bamba da ko note muy lenn liñuy tudde an nafsu ak dunya ak al hawa ñet ñooñu ki nga xamne moy cheikh ahmad bamba dafa and ak ñoom dafa xex ak ñoom jankote ak mom bo nak len ba tax mu and ak mom dem aljana te loolu buñ ko re xol bu je suñu luñu xol ni suñu jamono ji nit ko bu fekente ne nafsu and ak sa nafsu and ak dunya and ak hawa bu duggu aljana loolu fiñ ci nek suñu jamono bi jafena suñu jamono bi jafena kon lolou itam gis nañ ne ci bir khasside gi dugul na ci waye itam gis nañ ne cheikh ahmad bamba wax na ci ne dekkale nak alquran ba nga xamé iblis dafa mujj ragal ma ak ñi nga xamné moy kacior yi moy fujjar yi waye itam ci bir khasside gi nañ ci gis ne yalla subhanahu wa ta'ala teral na cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu ci wotu gi nga xamné moy wotu alquran waye itam ak fonk gi nga xamné mo la koy fonk yalla teral nako ci teranga yu bare yo xamne mu ngi ko lim ci bir khasida jawartu bi waye tam bo demé ci bir dang ci fekk ne nekati kon alquran nekkal ni cheikh ahmadou bamba nekkal nako cheikh ahmadou bamba nekkal na alquran waye tam ilhad alquran tam nekkal nako ba tax mu ne ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakun abadan limkin waye tam ci bir khasside gi ni fekk ne cheikh ahmad bamba radiyallahu anhu kep ko xamanteni ab borom ki ko soxor nga wala ko xam dang ma bañ na nga xamne kutus nga perte nga ndax lan ci mang ko am ci daraje alquranul karim ak fonk dima xam mul ko fonk motax kon mo wax ni bismillahir rahmanir rahim ginaaw bismillahir rahmanir rahim mun faraqtu iblisa taqaliko nak iblis man bayina iblis waaw bo jamiya mafasidi ak mbollem ñi nga xamanteni ay yaqul ak mbollem lo xamne ay yaqul wa bismillahir rahmanir rahim may tambe ci tur yalla mi borom yeen ma ne adna al akhirah muno lazamtu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taqo nak yanabi sallallahu alayhi wa sallam ah comme bayina iblis kon japp na ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lolu yakar na barne ci ay khasida yo xamne wax nako ci yo xamanteni yep day neug deg nan taqo nak muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax wa jami'a masalih ak lepp lo xamanteni lu bax la ak lepp lo xamne lu bax la wala hawla wala quwwata illa billah pexe nak amut waye katane amut kudul yalla subhanahu wa ta'ala ci kudul yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne al ali al azim moy ki nga xamne mo kawé mo tim ñep waye tam mo nga xamne mo gëna mag luy mag ci aduna bi mu commencé ni jawatullah bi kitabihi ila dukhuli jannatahu mu ni jawatullah dekkal nak yalla bi kitabihi ci alqur ci terem bi kon wasila bi nga xamanteni mo lay am jumtukaay bi nga xamlo nit ci mom la wona dekkal ak boromam kon mo ne mo jappé ci alquran melne ni dekkal nga ak sa borom diko jang waye tam sax diko jangale da fek di boole ci diko teerelu waye tam boole ko diko jeffe kon da fi am solo itam khasside yi ñi koy teerelu ñi nga xamne ñokoy jang war nañu ut ñu la koy firil ñi lañ ñi xam li nga xam tumul khasside yi di wax ndax boba bu ci la barke bi gëna duuf yakarna ila dukhul jannatahu dem ba matere bi nak bo bañu bañi ba bañuy faatu waye te bañuy du faatu duggu aljana mu tek ci ni jawatu bil furqan rabbiyal mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu al-la'in mu ni jawatu dekkale na bil furqan ci al-qur'an li tax fi nak mu ne furqan da nga dug ñu na al-furqan dafa am ay tur yu bare al-qur'an dafa am ay tur yu bare bokku na ci bi ñuy tudde al-furqan alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil nga xam da fay tekkal digënte deug ak digënte ak neen mu ne furqaan gan furqaan rabbiyen muy alquran yi nga xamne yalla moko moko wacce ci sayyidina mom sallallahu alayhi wasallam almu'im nga xam moy musalaako moy dimbalako mu ne malaktu nafsiya mom na sama bop wa zahzatu al'ain ma dakk si nga xam moy shaytan muy ku ñu reub ko muy iblis malaktu nafsiya mom sa bop nak mom defena ci suñu jamono bi mom sa bop defena ci suñu jamono bi ndax fi ku fi mom sa bop mëno mën sa bop cheikh ibrahim radi allah wax nak day melni mo mën na bopum waye mënal na bopum motax fi nga xamantene fi la exciter mo man fa yexi waye ñun ñi nga xam kene kudur mom bo xolé mëno sa bop momo sa bop mëno sa bop momo sa bop rawati na ñi nga xamantene nak biñu leena jël taklif leen ñu nek ay masalane di leen ligéelo bu nopi di leen fay tay masalane ku ñi ligéelo di la fay momo sa bop ku ñi ligéelo di la fay momo sa bop waye tam mëno sa bop mom nak moné malak nafsiya mom na sama bop téena sama bop wa zahzahtu al'ain ba nga xamné bama ma dakk shaytan bi nga xamné shaytan duma amal len lo xamné mom la mo meuna def bu yak li nga xam moy sama nafsiya motax moné ihsan min dunyahu jëlna ci li nga xam moy adnam ji zadi muy sama yobal lil jinan ba aljana aghasu jëlna ma jappna min dunyahu ci adnam ji ci adna zadi muy sama yobal lil jinan ci aljana te melene adina kon nit ki dañ ci dund ngir meuna si ngay meuna liggey ngir meuna am jëf ju bax ba ëlëk yalla duggal la aljana waye tam aduna ji ci nga meuna nek ba top li nga xamanteni moy aduna comme ni ñu naan bëgg aduna bu mu tabal la fi nga xamanteni moy safara ëlëk mom nak dene aghasu min yahu min dunyahu zadi lil jinan dama jël ci aduna ji gi mu nek sama lepp sama mu nek sama yobal ci aljana motax lim fi def lepp def ju bax la rayul nit turul deet wa ila ghayr zalik woti hutit li nga xamne moy jihad gi nga xamantene moy jihadu silah wa ila ghayr zalik bal jihadu nafsu mom la cheikh ahmad ibn radiyallahu wote motax li ma am tay ji mu man ko am wal qadili muwammatal maytam al hawa li nga xamantene moy beug wal hawa li nane beug wala banex wali safal janan ci lolou nga xamanteni moy hawa gogou nga xamne ñaka top sama bëgg wala ñaka top sama li nga xam moy sama banex motax sama momo tax mu selal ma li nga xamanteni moy lepp lo xamne gob nako am nako ay wa kon ndax nit ki bu fekke dafa top li nga xamanteni moy banexam banexu bakkanam mu koy duggal ci yo xamanteni yu shaytané la yu bokut ku koka kon dafa yak li nga xamanteni moy aljana ëlëgum day yak li nga xamanteni di defay mom lay gop ëlëk mom lay am ëlëk isan kon motax mu ne ñet yi nafs ak dunya ak hawa yoy yep defay yobbu nit ki ci li nga xamne moy taxé di way cheikh ahmad mam radiyallahu anhu wax na man ñet yi yep dama leena note bo mu jaare ci am li nga xamne moy aljana wala ni yalbu raru fi ukhraya wal qadili bil intihaa khiraya te lepp lu moma tagatal noyal ma lépp li nga xamanteni way baax lañu ki ni nga xamanteni moy ikhraya ëlëk waaw wan qadili mu womatal ma itam bilantiha ci lépp lo xati lu amut ab jeex amut ab yemukaay amut ab daytal khiraya ni nga xamanteni moy samay mbekté mu tek ci rafaqani ila aljinan jimu motax mu ne ci wat ni rafaqati andna wana andna ak man ila aljinan ba ci aljana jimu ñet muy ñet yi ma leen wax muy nafs bakkan din dunya ak aduna wal hawa ak li nga xam moy bëgg moy banex mun ñet yi mom c'est amban ak ci amban lo an nak ñu xex nak ñom ba dugg aljana wutek ñun ñi nga xamanteni suñu jamanu bi ñun ñi nga xamanteni ñoo ci dess ken ku nek sa nafs boko xole bo toge ci biram ni nga xol sa nafs xol sa dunya xol sa hawa di nga xamne am lu bari lo xamanteni war nga ko ci préparer retina la da nga nan bo moy tout 0.5% amri ñom ñu ngi naan bari gu 0.5% lay am té 0.5% mom yaakaana mën ta yobbu nit aljana lu dut na nga wari jaar fi nga xamne mom nako yalla subhanahu wa ta'ala muy shafa'at nabi sallallahu alayhi wasallam wali si waya zuzziha ar-rajim waye tam ci keneen ni nga xamne ci keneen mo ne dakk nañu nga xamne moy shaytané ci mu jëm ci fenen waye shaytané mom cheikh ahmadou bam leena man shaytan duma jégué ndax mënaluma dara ñëmewuma sax mata tursi ani al-ain wal fujjar yakhafuni daf may taral daf may ragal ki nga xamantene moy wala alquran di nga xamantene ni mom lay top diko topoto diko jang diko ki mom motax setané ragal ma motax it ñi nga xam moy katchori ragal ma bu kenn ñemewuma diggu si nga xamantene def lo xamantene naka sudu nonu ci man kawnu badiyan alamin jari kawnu badiyan alamin jari nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala muy aji xereñ gi ki nga xamantene moy bind lu kenn mën de bind moy def lo xamantene moy sak lo xamni kenn mënu ko sak nga xamantene moy sama dekkale kon akramani badiyan bil kitab motax fi nak ikram bi ciñ yalla subhanahu wa ta'ala do sayyidou cheikh ahmadou bam radiyallahu anhu fi la waxe li nga xamni mom lako alquran yalla defal waye tam ci barke alquran ci daraje alquran motax mun akramani badiyan bil kitab yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xam moy badiya mun bi badiya nak buñ ko waxe dañ ci gis ñaari maana ben bi moy ibda moy ikhtira moy fenk defar lo xamanteni kenn musuko def koku du tudde badiya waye tam di nga dem ci ilmu balagha fek fa luñ tudde al badiya ni nga fek luñ tudde al badiya kon nang ko ñaari côté bobu legi nak bi nga xam mo luñ ci soxla ñun moy bi nga xamanteni moy al badiya nga xamanteni sifa bobu ismun min asma'illah ci turu yalla subhanahu wa ta'ala la bok waye tam yalla moko melwo motax ñu tudde ko badiya moy ki nga xam mo xariñ mo bind asaman ken du mën di bindat lu melni mom waye tam mo bind li nga xamanteni moy suuf ken mën di bindat lu mom waye ajjant bi ak wër wi kullu hazihi ba ci nit ñi sax ak ni ñu comporter ak ni ñu mel seeni bindin ak seeni jëm ken mën di bindal lu kon koku hazahu koku moy al badiya Allah subhanahu wa ta'ala ngi koy dello mo ni akramani badiya yalla mi nga xam moy badiyan teral nam bi kitab ci téré bi muy alquranu karim wa sanani mu watuma an jalibil itab lepp lo xam da fay mu ñangal ma mu ar ma mu tet ma ci lepp lo xam da fay war yaranga waaw moko musal ci lool lepp lam yanhuni ila dukhulil janna ghayr busaratin ali zilmin mu ne terewuma dugul li nga nekul ko xamanteni ni moma téré duggu ci li nga xamné téréwuma duggu li nga xam moy aljana khayru busarat ludul ay mbekté la adi yalla mu kawemi zilmilna mi nga xamné moy borom xéewal motax mu né lam bi nak mu né lam yanhuni zajrun wala ayn cheikh bamba radi yon néna lam yanhuni kitaluma zajrun li nga xamé ci moy ab khuppa kon wala ayd ko xam dawal ko may diggé waxumu ri sama dundu ilal jinanu ilal jinani di and ak man ba aljana aidun ma fay delu kon mune su damay dundu bo duggu li nga xam moy aljana fofu lay sama dundu da fay delu wat ci bir aljana waaw lam yanhuni zajrun te dafa may ragal titaluma ko xamanteni ab xuppa kon nga wala ko xamne ak may dig yu naqari koko titaluma waxum ri sama dund nak ilal jinana aidun ci aljana lay delu wat damay dundu ba duggu bir aljana mu tekki ne akhfal yasiran masunallah umpal nama wala nebal nama li nga xamne moy siral masul dafa nek yo xamne ay mbot lu yo xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom la tek ci li nga xamne kagu nayam muy ay kunus yo xamanteni bari wut ñu koy man koy ubbil akhfal yasiral masul allah hubban ci beugel wala ilaha illallah amul ben burbudur yalla mu tax di tek ci ne hadani allah wa innahu al badi' wa qadini lahu bi anwa'i al badi' yalla subhanahu wa ta'ala jubal nama moy batay moy ki nga xam moy badiya moy ki nga xam mo ki xariñ te waxade ni lahu bi anwa'in badiya te moma andil moma womatal moma andil moma jox lepp lo xamne ci ay façon la yo xamanteni yu façon yu xariñ la ndax cheikh ahmadou bam radiyallahu anhu nak buñ de xol ci khasidam yi nga xamanteni moy mom la bind ci ak niñ koy melal ci nan 7500 comme niñ ko waxe ak la nga xam moko sabab lolu ak xereñ kon amna ci mom ak xereb kef bi muy wax ni nek ci yalla subhanahu wa ta'ala yalla sedd nako ci xereñ tef gogu bu tekine bara'ani al khaliq min siwahu wa qadani man la yura sharwahu bara'ani musallama al khaliq yalla min siwahu ci ko ci taxem kudul mom wa qadani wa matalama itam wala moma andil man la yura sharwahu ko xam desul gis ko melni mom mon alquran joju bara'ani al khaliq min siwahu wa khadili man la yura sharwahu motax mo ni kitabu rabbi téré sunu téré sama borom bi dal kana li nekkal nama wa kuntu lahu nekkal nako itam waaw nekkal nama nekkal nako nekkal gu alquran nekkal nak lepp lo xamanteni dako soxla muy febar muy tuba muy soxla yo xamanteni ki mom ci la koy ci la koy wut waxon na fi ya kitabul karimi anta habibi wa khalili wa qablu kunt tabibi izan kon kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakantu te nit dem yalla subhanahu wa ta'ala motax ma dekkale ak mom alquran tusyanil aktari wal mafasidi salamati min jalibil lifasidi tusyanil bi nak bokut ak be nga xamanteni mo lañu jitu won ndax bi nga xamanteni mo lañu jitu won mo jitu moy tusyanil la'in wal fujari kokuy axe ki nga xamanteni moy setan dakoy ragal waye bi nak dafa ne ko dakoy degeural anil aktari dakoy samp ci li nga xamanteni moy jang alquran waye tam di lek di def lu bax ak it li nga xamanteni moy bu nga xamanteni day lepp lo xamne ay tilim la wala lepp lo xamne ay yaqu la ba duko manal dara kon dakoy degeural dakoy alquran joju degeur dakoy degeural bu nga xamanteni kenn duko meuna yakal waye tan kenn duko meuna jaxase boy naxal li nga xamne moy mom ab liggey mom cheikh ahmed bamdir yalla anhu motax mo ni salamati sama mucc min jalibin li fasidi mu ngi ci ki nga xamantene moy bidji wala moy soparti lepp lo xamantene ay yaqu akraminallahu wala yaqkar li fasidi ni neul ay yaqkar akraminallahu bi zikrihi yawma akraminallahu mu ne ci alquran joju yalla teral na bi zikrihi ci tuddu gi mu koy tuddu wala gi ngi koy jang mu koy fateleku wama ak lepp lo xamne ikhtarahu tanal namako wali yaqada tilama wamata itam al aqwama mbolom gor ni mbolomi ci barke al qur'an joju ci lama yalla wamatale mbolom ñi nga xamanti moy jama'atu min ar rijal min al aqwama manam nit ñi wala mbolomi comme gis nga ko ni nga xamantene bi muy dekk dekkam bi bobu yaakaara mom rek moko sañton waye tay bo gisé ñeppam fi daw ñew té ñepp ñu ci bëri ay boromi kër lañu danaka may ñu fi jigen kër ko ci goor la kon dalil bobu lolu leer nañ kon lolu tek na ci suñu bëtt di wax akamanillahu bi zikrihi wama li ikhtaruhu wali yaqadal aqwama ha aqwama jamu qawm mbolo yi ñepp ñu ngi ñew jëge ci yenen dekk ñew di toxusi ba ci di soxam mi sax dafa joge famu joge ñew fi toxusi ak man mi ak ñeneen ño xamanteni ño fi nek kon lolu ni tek suñu bëtt la kon cheikh amadou bamdar yalla wonu ñaan gi mu doon ñaan yalla nagul nako yalla ñu ci yalla fayal te ñu boole ko bokku ñu ñepp mu tek ci ne

yanbi sallallahu alayhi wa sallam mu tekki ne hibatu zid jalali wal ikrami li khaladat muraghibal kirami may bi nga xamantene mom moy may yalla subhanahu wa ta'ala zil jalal wal ikram mi borom mag di moy borom teranga li khaladat mo saxal muraghibal kirami xamante fi way nga xamanteni ñu tedd lañ li nga xamne mom la ko yalla may lepp hibatu zil jalal wal ikram may nga xamanteni yalla mom la ko may mi yalla mi nga xam moy zil jalal wal ikram borom mag borom teranga li khaladat moko saxal ci muraghibal kirami xamante fi way way teddi motax ñepp sopp motax ñu tek ci ne man dal ci ahmadou bamba ah ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakun abadan limumkin ci man mi yalla mayna ma lo xamne wala womatal lama lo xamne wala andil lama lo xamne do ma lam yakuni ludul nek andil lama lo xamanteni dotul nek waaw lo xamne nekuton lima may nekut manam musutu gis kum kom may ko won ken luma jitu waye wala yakunu abadan limumkin waye tam du nekkat ci kenen du nekkat lima may doko ci gisat ci kenen abadan fawu nak limumkin ci li nga xamantu mo meuna nek waaw kon ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan limumkin kon ci ahmad bam radiyallahu anhu waxna ne bare beuyit wi nak ben buñ ci xob biñuy xob buñ ci wax de gis ne tudna ci mu ngi ci sante yalla subhanahu wa ta'ala ndax tudd li nga xamantene moy jëf yi ki la may nga tudd lam la defal lolou da fay nek lo xamantene ak sante la don tek nekut ak kañu waye nek lo xamantene ak bu kere wo waye da fay nek lo xamantene ak sante la akit la in shakartum la azidannakum yalla do bu ngeen sante ma dole len kon fofu dinañ ci gis ne ci xaside ci beyt wi dinañ ci gis lu mel non waye tam dinañ ci gis lo xamne itam dinañu biral ne shaytané du jëm du melo melu cheikh ahmadou bamba seigne touba radi cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu du mënu melni mem du jëm ak melo kanam motax keneen ku demone ci yene alu bawal bo wala benen alu kadior wala sin wala salum nga fay wote wo nga xamantene ab cheikh ahmadou bamba dg numéro 2 masal ngeen djegal na ci cadeau gi yakarna li nga xamantene mom la am di tax du tax mu am motax kon dinañ ci gis ci beuyit wo itam ci lolu waye tam abadan la wax abadan fi ba bes sa di taxaw do nek neena lima yalla defal du ko defal du amut kenen ko xamanteni ku melni mom kum koy defal motax ñi nga xamet ñoo wër aduna bi di dem ci ay cérémonie waye di dem ci li nga xamé ay ndaje yu bëré bëri ak seeni nguur mo xam nguur nit aduna ak yu mel nonu ken ku ci nek bo mo ne sab jamono ngay tollu rek waye bo faato ken degeutul sab jamono ngay tollu bo faato ken degeutul les présidents yi ngay gis ak yi nga xamantene moy yi gëna rew tay ñi gëna am doole ci aduna bi da nga daan deg ci histoire boy jang ñu nane union soviétique amon na fi koku ken degeutuko waye tam da nga fi deg ni ko waxati ki nga xamantene George Bush président américain amon na fi waye ken degeutuko ba tay ji premier puissance mondiale nga xamantene moy les anglophones ñi nga xamantene moy sen président bu bes bi nga xamne mom mo fi nek itam nek Donald Trump fimne ni xewon na fi waye lay mo xewon na fi ba xewi won waye xewat na fim nek ni waye dem ba xewi wat cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu nak mom duma sa xewi ila yamidina abara motax ila yaqadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan limumkin motax kin lasu ashuku abadan fi kawni duma luma duma sikisak muk ci sama nek gi ma nek ne jaaral ba di yow dekal nak yalla subhanahu wa ta'ala dekkale nak ak yalla yalla mak moma dekk hajaban mu nek nak lu yeme lil kawni li nga xamanti moy ci jamon aduna bi yeb kon mo ni seigne touba nena awmu lumay sik sakati ne dekkale nak sama borom kon dekkale gogou may dekkale sama borom ak alcorane gogou kon deggula nek na itam ak yeme lo xamanti ci ñel mu aduna bi yeb innal ladzi minal ilah huzu ghaba anil kawni wa fihi fuz li nga xamanti dal jele nako ci laq nako ci yalla subhanahu wa ta'ala jele nako ci nguur bi mune ghaba umple nako anil kawli ci bir aduna bi yep umple nañ ko ci wa fihi fuz ci lay tedd terango jo ci lay tedd nit kenn mën ko xam nak motax li ñuy wax ni seigne bamba yalla may nako nangam may nako mangal leneen li ci bir moko upp te mané ko gis ndax amna ci lo xamne lu ñu jitu lawon ci ay jamono waye amna ci lo xamne
fekke nañ ko ci suñu jamono waye amna ci lo

0: tam bu ñu démé duñ ko gis duñ ko jafé kon mëno fekk dembu fekk tay fekk ëlëk isan kon motax mo ne innal ladhi min al ilahi huzn huztu ghaaba 'anil kawni wa fihi fuztu motax dalani allah 'ala allah bila tagarrurin wa umri taqabbala dalani allah 'ala allah bila gis nga mo ne dalani allah yalla tektal nama ki nga xamanteni moy yalla yalla mon nama yalla lo nak waxi philosophe du wax du xot la yu reey du kemané jo xamné li ci li xel mi ko mëna dégg ku xemu yalla mëna dimbali motax nga mëna ci dégg dalani allah 'ala allah dalani allah yalla tektal nama yalla yalla won nama yalla day dal wax nama yalla won nama yalla wa yalla won nama bopam kon yalla won nako nga xamanteni moy bopam waye bila taxaru ci lo xamanteni amut woro monam yalla wonako ci ben biko yalla woné bopam da ko leer ni yalla subhanahu wa ta'ala ki mom yalla la moy nga xamanteni mo sak aduna bi moy suuf ndax mo sak aduna bi ak suuf ci mo tek ci ni wa umri sama dund nak taqabbala lepp la nang lepp lo xamanteni ak jaamu yalla go xam def nako so bi dund gi yalla subhanahu wa ta'ala nangul namako khabar qulatiya ma husadi motax bu ñew ci benen page mune fi nak khabat pertna wala kutusna khulatiya ñima xam ñoom ñoma bañ ma husadi anak ñi nga xamne ñoma iñane mudsamani diru nga xamanteni lepp lo xamanteni jaayant nako ak sama borom huzu laqnako bila kasadi ci lo xamanteni du gasax du yaqku waxani al baqi bihi subura yalla musal na ma yalla mi nga xagn moy aji desti mom musal ci li nga xam moy alkande way taxtu mo tijarati sama marchandise la day ci mom lan tabura du lamb motax ñi nga xamé moy atbaaw sey xadim lañu ay talibim lañu ñoo and ak mom nga ci nek di dunal ligeyam bi xol xasidam yi nañu gëna gor gor gëna laxasaayu bo li nga xamé mo la koy ligey ñu gën ko selal bu baaxa bo ëlëg ci bir duñ ci am lenn lo xamé ci layo keneen la ndax ko xamné li mo wax nak mo tijarati sama marchandise nak duñ ko dañ ko japp ci xasside yi waye tam dañ ko japp ñi nga xamne ay talibem lañu ño top ci ginaawam te nek diko ligéeyal toujours di japp ci nga xam yoon wi waaw mo xam yu tambalé ci serigne daara yi nga xam ñu ngi jàngal alcorane waye tam ñi serigne yi nga xam té ñu ngi def li nga xam noy ci jàngalé xasside yi ba ci sax ñi nga xam noy jankati xasside yi diko way muy neex diko daaj muy neex mo and ak li nga xam té moy sunu bax fi ci Sénégal nek na lo xamanteni yoy dinañ ko jappé né ci sunu dañ ko jappé ci marchandise kon dal li ñaan yalla ni yalla boole ci marchandise ci Ahmadou Bam radiyallahu anhu bu ëlëg ci biir do xam diñu gassa mune waxani lam yanhuni ba ma ba'ani Allah fadlan wala ilaha illa Allah motax mune jengul ben yoon li nga xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala wéccé nako anni wala jaayent nako mom dut ak ngeenel ay ngeenel la wala ilaha illa allah amul ben burbur mom yalla subhanahu wa ta'ala kon lepp lo xamanteni ci amru mam radiyallahu anhu wéccé nako jaayent nako boromam na ay duko ak ngeenel la ci mom ay ngeenel la ci mom ngay ngeenel la ci mom ci lu batu la ilaha ci barke la ilaha illa allah yaqud li bil intihai thaman yaqud li daf may womatal batay mom yalla subhanahu wa ta'ala ci barke alquran bil intihai ci lutu ak jeex sama ni sama ndiek man ka ni kep ko xamne nekkal nga kon deg nga ko yeen mouriti kep ko xamne nekkal nga señ bi neena yaqud li bil intihai thamani man ka ni kep ko ma nekkal wali safa te mom selal na ma zamani sama jamono neena sama jamono man ci ahmadou bam radiyallahu anhu amut len lo xamantene ay tak tak la mo ci wala ay tilim yo xamne mo ngi ci ki bok way man kan li wali safa wala selal na zamani sama depi jamono jawatu rabbi bi lisan arabi mune al khul dama dekkale ki nga xamantene moy sa borom nak ci batu la ko arab bila nihayatin ci lo xamantene dudu ak jeexen ci lul jeex amut yamukay wa tabat te mu nek ku teyal nak ku baxal ku selal khurabi ku neexal khurabi sama jegal ak mom kon alquran dekkale nga xamne seigne touba mom dekkale boromam muy ki lisanu batu blaku arab la jeleko ci perse jeleko ci français jeleko ci langue jeleko ci way batu arab la ci al lisan langue arab ci la and ci la dekkal ak nga xamanteni moy boromam te la ilaha illallah ken mënu ko wax ci lulul ci ben batu arab bo xam batu arab bi mom lañ ko mëna wacce bila nihayatin watabat qurabi naz'an al-islam inda ghurbati nocil nama nepp li nga xam tu ci l'islam ci jamono bi nga xam dama faddu won dama gennul la dal jizaye te rew yu sori ya munir turbati dafa leral li nga xam tu moy sama limu dafa leral li nga xam moy sama souf way moy sama dekkou way nuzihal lil nur lisani wal kitab azman khidmati lada ahli kitab batay nocil nama li nga xamanteni moy leru lammeñ ak li nga xam moy ci téré muy alquran azman khidmati jamay ni xamne ci lay ligéyal ahlul kitab ni xla da ahlul kitab ci ni nga xam moy ahlul kitab muy jifé ak ñu mel non wala borom ñoy téré yi ahlul kitab nak moy nga xam ñom lañu wat ci téré muy alquran muy tawrat injil zabur alquran kullu hazihi ñom lañu tudde ahlul kitab tazilu ma sabata lil mushaffa mon da fay da ci yok nak tazilu da fay yok da fay sembeutal day yok ma sabata li nga xamanteni saxal nako lil mushaffa yi nga xam moy ramu akon bi akhna yamini mo womal sama wala dignes nga xamanteni moy sama ndey jor an azan wala dafa ay ngagn la wala ay lorwa ay lor la womit fa ak li nga xam moy ay nganaay kon hadani allah yalla jubal nama kon yalla ni yalla jubal wa zahzahil la'in yalla ni daqal shaytani ila siwa mujib ko fenen nak umri nak sama bu dund gi habadal mu'in na beug bi nga xamantene moy aji dimala kon bi motax bu ne habaza da fay and ak li nga xamantene fi'l laydul ak ni nga xamant moy mafon bi habazal mu'in kon li nga xamant yalla subhanahu wa ta'ala mom du beug dal muné ko ci yalla beug yalla nañ ci yalla djubal yalla nañ ci yalla deppok mom waye tam mu dakal ñu lepp lo xamanteni liblis la ak fexem ak njabotam ak ñu melni ñom ak yakkat jël nañ ci yalla mussel ci daraje yi cheikh ahmad bam radiyallahu anhu ak ci dara yi khaside bi muy jawartu laha bi kitabi la dukhuli jannatuh kon lool moy subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon oustad sidi lool moy li nga xamanteni mom lañ indi won ci gessu bi nga xamne def nañ ko ci nab nañ ñu liñ ci man lepp lo xamne li nga xamne mom lañ ci wax nak bu doon lu bari la dama nan tuti lañ ci wax ndax amna ci leneen lo xamanteni laquna ci biir lo xamanteni mo ne suko genn ben yoon ci lo xamanteni suñu xel yegg na fa ak yo xamanteni suñu xel yeggu fa ndax khassidi cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu mo mel nonu ci kaw gi rek lañ jëm way li ci biir mom jëmuñ ci saxa dug li ci li nga xamne moy mboti dal yalla nañ ci yalla defal mu nek lo xamanteni barke bi muy barke khasside yi yalla mayñu buñu fekk ko ay at yu bari gënte taxaw ci li nga xamanteni moy ci safar yi way di ñaan ak nga xamanteni moy borom radio muy cheikh mamour mbake yalla may ku fannu gudd ak wër gu yaram moy raisatu jami'atu cheikh ahmadou bamba gis nañ taxaw bi nga xamne moy taxaway digeem ci biir senegal wax deug yalla ak ci bitim rew jamono barki dem de ma ngi setan fofu ay états-unis ñu ko fa doon nombe amba li nga xam moy ñu ko doon jox ben raaya bo solo ko fu ben mbubbu bo xamanteni ni wax deug yalla walu doctorat mom ko doon sargal fofu mu nek lo xamanteni ci nations unies ñu ndokel nukoy nek nukoy féliciter ci lolu nga xam lu may defar ndax diplomatie bu Senegal mom diplomatie mo mel non da bu fekkonté né tout ñep non lañ mel ci aduna bi ubbé ko waye tam di dem di diplanté té ñu xam li nga xam mom ngay dox mu nekk jamm ak salam nit ay juni nit mësna ma am sama ben magu pap bu nekkon États-Unis ci koku jamono 88 bañ fay def bamba djé ji dafa ma wax mo né américain do jaxl ndax ñom Sénégal li lay gis ñu tok di lek and ak ñom deg di raxas bok ben ndab di lek boori ci tok lu mat 12h30 te duñu xex duñu xulo ñom dal lolu jaaxal na len kon na xamni kon fofu nga xamni mo wajuron sos momu tek fa tankam diko dundal ñu ngi ñaan yalla may ko ay at beure yu gëna taxaw sant niñ ko baxaw gërem niñ ko yalla ko yalla gëna taxaw oustad sidi ñi xam yeen ci radio bi yalla ñu yalla gëna taxaw gën leen dimbalé gis neen cioni ngeen di daj fi wax deug yalla seeni kër xamatu leen nu mel reer sax xamatu leen sax reer bu sét ngeen di lek dublu yut leen ngir défar mu bax mu ngi djublu kon ñu ngi sant bu baax baax nga moy cheikh ahmad directeur bi waye tam pap sayr mbey nga xam mo fi nekkon ak ñi nga xamni yene fi nek diko jappale yalla defal ñu jamm ak xewal bi ya sina sallallahu alayhi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: yere jeuf serigne sass ci tombu yu am solo yi mo melni tay jot nañu yeur mana yi nga xamanteni mom lañ lay jang rek ci qasida lam yabdu mo melni liñ ci faram facce dana doy seuk rek ngir nit bu fekkonté ni jappon nga xasside gi nga gën ko japp way bu fekkenté ni bayiwoko won xel nga gën ko bayi xel ndax li nga xamanté rot na ci walu feñal gi sëriñ bi radiyallahu ta'ala feñal digënté mom ak yentu sallallahu alayhi wasallam ci walu ciofel waye tamit xamné lepp ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam lay soté muy ñaan borom bi tabaraka ta'ala ci loolu waye tamit ñew nga ci geneen xasside go xamanté ni xeyna min nañ ko lool ci lamiñ danaka kuy tambalé xasside rek bu ci mom ngay tambalé moy jawartu mu nek tamit ay maana yu xoto xoto yu bëré bëré yo xamanteni mën na ko fekk ci bir xasside gi mo melni tombu bi tay amon na solo lol kon di sante rek bu baax baax sa siwi ñi lay sante bu baax baax baax gis nañ choono yi nga togo ba mëna yex fi ci barab bi kenn ku nek xamna ni dëkk bi fan yi ak xewal bi wacc ni mel ndax ndox mom xewal la donte de lere mu nuru lu sonal yenn dooma dama way xewal la suñu borom mo wax lu mel non kon di la massawu baax baax ci choono yi di la sante it bu baax baax ci ñew gi di wax rek mbokk auditeur radio indi wessam ba mané suba ak jamm bu soobe yalla dañuy andate keneen saas bu wakar sek inshallah liñu andal suba ak jamm kon di len jox di dajje ba suba jamm di wax akhiru da'wana alhamdulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba fi ci Touba Ndam
1: na ngeen di luma dello di ben tabday bazair sadi badin julle janu maaj na ngeen di luma dello di ben tabday bazair sadi badin julle janu maaj damay warul bati mbollem way ni sodan ba fam yepp di badin bu jaar di setan dama rombu ku setal muna makay lay ku jital lima jital lula neex lay ma seet mbir ma mu jital jarul ay ngañ ma fa jogni ko tubal malaka day gañ tanda ki ma andal nu dem ba tuba faral jebulu mo gën torax su boba ku anda ki ma andal lula neex lay serin be jara andal balen yo njaaj defa and bi yalla serin Touba te yonem di sa wamat nga jublu Touba ila barikum ya unas Touba wa kuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin lilen ko ta fer hawa jawhar husnin mamay ko di emir ku setal ngeram am de lula neex laaj da ngay saafu di ceebuy naloo puuj baaj ki lay jar joxe say yëf ba def yoxay neen aduniyaag li ci biiram dutee magay benn ki lay jar fa se dunia te jëm ci ofaraa te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa ki lay jar di ko way mooy xadimu adnaan jamaa bi jëwalam moo selang lu mbaa jaan abul faadil xaqan xadimu te wasasibtu habibi wanala je setub balla bala wax ndegam xamo dam yaram ut sangi mbake sangup serign dam ciqub ker maharam moy digal bamiras nyete wang ni fitewul azal du sen mas ma wayinda mala gatun tigitti wa bas teraw yaram fi asag rijalim kunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalam wa jamalam asala wasfi serign bamba du sen mappango du sen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam wax dana ko nyamba ba ngeen xam ni serign bamba la di ramba serign be jara way mbacke mo yayota dama yak ci saharam te la jumay pass serin be ganro mustafa ba ci mool te deexul wangulan settaxul badim njol se gayu tiñe gattay na muy jatteng mar te batam dani jollit badi mi lahyar reñu tuti wolon gattulon badim duñ budare du ko kekul dada sa fo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anara layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan yaang nako daafi te walu nday jor sumuray banen mel xetti kim banilas di saflari urus mo ka jekkay baas te xesul bani pecit bobul diawul yaram waangara tax melni jani ngolol te leeruk yaramam taxna ci riya xereer dada jolli ci beutin ba sakki ci eñeer te ab xar kanamam day niroog magum ngeer te nuruk bakkanam day niroog goros naar gëtam yaa gëna lamsal du rog du geeso borom ker solowon daawul dox di riisoo sëriñ bamba du geeso bëtam la daa xool di jëlër bi di lamsal du xoolani umool doxinam dafa sempal mu jekkaay peer bu daa wax di ko ndànkal te baax ba day riir melaw tànk yeriŋkul la sul bëbul nooj saxoom njàppataxon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam malaxalaati yoonul islaam walam yen sawu mas yen jaar di Touba walan yablughatu lan jibala leba telebul barulan mom darul khanaati ay kalamay watakulkum waqal dalaydi lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gana rey melni abdu jambar amu soxla ci captain wari soldat ci kun lay telephone xel maraw na de pes xolam ba gana leer lamp bu njabal mes su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay ku wol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci riyey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey na la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah ba mu war ci haysum te layla du ko te dem ci beyi bi waam ca pass yong ya ñu sakal rijal ya lay naan laqad habbam ya har rijal wayba kama mas sharaban azal hayba borom tar bi le semmal na saru bergan tabaraka ma jangal ko saru furqan te semmal na nya da way arab te day maam te jaaxal na nya da way hajam ci sodan tayaram ya fi daway ngene li hadnam kabu sayri wa kahbun de wal bahsan bu tawretu nyawaton nga melni mota bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se geejuk hikamet rawna geejil luqman sa waqtan hadith tawal nanu man khazaib yi nga talif mané suko mol hajaib yi nga fegnaal mané suko jël sa téré khasidaay ngo di lawfi mahfuz borom kun di la gaggan ci mbacke ya fess ci mul ko malakoot ngay fanana majjal malaakai jabarut wër la far di sabbal khawaref ya fi yonen ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbacke bamba ya ba mujizati rasuloy sa xeti xarba xana yow dambake gene fula ba la yonen note won moni buri xatan la sa way note mbaxan fa daru mannan sambotum khalima raw da kusu musa te way de ya nga degal te won na isa de ko iblis lor wi tobal ko busra mutagol lor dunya kasaka ukhra la nohin ya be galam ga bulku mashon la saway de fi talif ci bulku mashon la yonus note ge jam ba jen wasabbal la saway note gal wa ñi yap ko ci gal la ibrahima def talif gay namrun la def labbe ya da wax ko ma ci mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili ba waylun liman tawalla karamat rijalay sambujitam ne falak yañ wara magal la say gonay tok makamam jila ne saf dambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ makamam jila ne tatambutel peñ karamati jane saban wi ngay xeñ karamat junayde timbuti tay pur ci sa graw nga ko lambo te taf ci la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango malanum jarignal khut bu ya ko sango karamay bi dane ngene li sudan du xal nañ ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khatm saway wi tayam fi mosa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baat na ma ñew way la sangi tuba ku len way bu nu faato nu tabbi tuba ma way do mi serign bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serign bamba mo di muhtar jeuke ahmaduna mustafa mi di taw ba ngeen xamni ji wuren li ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa mu di taw mutanna kol bur tan wesuna nyaaw serign ben ko tanal ci biiri tanne ji wu tan du jur bu sembaata melli turam wa nga depo tar ba ay nilen gar ndenjol aminata gem ko def yaakar khalifa am yam tan non ca yaw manaji wa ko len betem wat len ci xeti taqwa lo sabma qurbi nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul waraqu boba wazirun wa himadul waraqu tuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo anam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy weddina set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaten mu ñew yobbu ko tuba ci kun fa yakun tuba ya tere tan ya ci seex ñeereem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero dama ko fal khutbu moy khalifa am mu jital ko ci batin mu donu l'islam huwal warithu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadal al murid haaja fajal ajay fajajo ya ko lambo defotal nu mafasid yebal lambo karamay desu harba ya korango mujebal lamaranam jurel nga sango yerey bamba nga rango mane fulanya jabatin bi nga lambo mane bu ko laaj nilen dama yu xolom du yokway ber nanoy daw di ko ramal roy du niro fir juma ji dogan ak mom digal lana say sahar gi dogan ak mom du gen amub ray karim ibn karim fala yujara samim ibn samim fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jigler walaf ne ko la ñaak kat mo la epp reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sembot yal na fi baawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ soy sa tol bay bani ngalit fa yalla bum boy para ili yimu da bay ci tol l'islam fa bal gop bu te do man sa sale sa jam dama sob di ko wax wa yaraw nga say mam ku mo sa di sa way ka da nga ni ro dam ma far nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serign fallu mbakka uta bano balanu joomun bi diw seful wer serign fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mithlun fala taqisu himaran bi jawadin fasarisu nangien tere ni fe jangulen ci ba serign fadilu lay def serign tuba serign fadilu la jallu la neex laaj ko seex bamba di bayam lu ko neex laaj serign fadilu yanjal ko la neex daal ko seex bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe ti da ma laañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe ti da ma laañ falil fadil fadlun fala yubah laqad hajja wa abba wa sarat ya siara nga makka siara tuba su yonen bané ñokket nga dëj su boba ba ngay adña faté won waran nañu ram te jebal la kurus ya yoran di taw jam dina bay katana marhaban wa sahla ndewa makka ta dana nañ la nuy ci layla dila bay katana marhaban wa sahla ndawa makkata danañ la nuy ci layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum ba'da ma jaru fada iliya serigne fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam ci xar bah ya xi cheikh bamba da xaray ba la cheikh fadilu mbacke xaraat ay ba ci xar bah ya fi cheikh bamba da xaray ba la cheikh fadilu mbacke xaraat ay ba sa xam xam bi nga lambo ko jul ci ay sar ku deggon lima wax xam ni yaari muhtar ويو ذاتك فدت لمن لانو ايا بحر علوم لمن دانو خنا يا دوروس مبادو يدو يا قوت كودي غن لما واخ خامني ديري لي خوت وياس تويتا عندك دبار سوديس سمي توغ سباي فات مني كولاسيس لوات دوم تا عندك دي دومي جامبار نوسال روي دوا مات نديا دي جاتيار seneen maam ya serif lañ gëné fulay maam sa bay jant sa nday wër marah bayay daam chameenum asanang mom usaynu ngay meer selanul manu malim li war ci say xeer mbusu be la ko nampal mané fula ko amo rax bu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serin tuba barake ndanu fe jog batab bi tuba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin daw boromi harba khawarikh yam lambo te warna doktor lu way wop bu tax le nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman jireji lay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay balanon tas di jema awdam serign bané ko togal muñal badem sam bamba misalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam bi xec ci muy ram ciro bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xettel xetam bi ghayr sunya ka jorak bawal salu mak jorak njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal atal dañuy naaw ndogan ba pakku buy fel deful bafal naw niro tax te yamoy mbir suñel du am saaw ku de gon lima wax xamni baara day naw muhayyahu kabadrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu wer muhayyahu kabadrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu wer ba bay bay beug dem geej la fen ci dunya atum jey ta si mo jey tu bab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol murid soy bashirun wa nadhirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulambo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitey khutba lay yor julé giti jam yere tawsu lay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib yam talib lajal na dayman makharij bajalam men wa warna suudan basiro bare xam xam rafet ni len kaw hawa sharq sababil hulum la ba sirrul wala lambo begal na l'islam ci zahir akibatin malak serindam la jey tere ba bayam ñewé te mat maam ba wo ko ngote laj alu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda diya joje jabat ilay qut kero daan dañe teexet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kérok bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukute deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kum fayakun misal ma dalé kawlax di wal basukun kërëm yooya fasaalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan ku baayam ma sa nàndal ca dex ga ngay buur purit muy ca dallub xol ca dàq gaabuur ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maa moon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yàl nanu nàndal bi jaahi maa moon ca mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki kene kumay joy serigne bi tey aduna ya kama juy serigne bi waccu ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki kene kumay joy serigne bi tey aduna ya kama juy serigne bi waccu ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko di tan mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la serigne bi waju ko mu son mu mot la ko manate mosit du tax mu saf la serigne bi gayi ko aman te ñak ko ko manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gayi ko aman te xewle ko moote ñu deug mu fardi joy ba bekki ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waa këram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leen nday bu kenn laal sëriñ bi taahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rooki nawle mbaa kuy feeñal sëriñ bi taahir si dafay melow nit baatin ba lépp yàlla du lenn nit sëriñ bi xa baax la ku yàlla feeñal amañu rooki nawle mbaa kuy feeñal sëriñ bi doomu ñi leneen leen jiital di leen siyaara mbir yi bun ko juutal sëriñ bi cantoo ci xeyaas mu yees ko ca moom palaas boo ko wutal mu fees ko sëriñ bi yow xeetowulaan malaaka te doowaan doo jinne doomoo saaka sëriñ bi yow niroowulaa saaba yaaraw ni daa xool di jano kahaaba sëriñ bi yow yaa jiitu gaa yi diiwaan yaaraw ni daa feeñali mbóot di baawaan sëriñ bi yaaraw gaaya daa fanaani ar di xuus ci dexi leer yay naani sëriñ bi déggi nga balaasi xutbu ngir sàkk ngay xawsu yu sàkki xutbu sëriñ bi yow niroowulaa jiileen yi fagooni roog chaa salimbaa ci jaani sëriñ bi yow yaa boole mbootam ngéer ya ak ate yaa sañ sañ ya ak seen leer ya sëriñ bi yow jàll nga ngéerum ngird yow sa muxaddam du jubóoki ardo sëriñ bi weesu nga mbirum ngilaaya xam-xam bu it raw na xam diraaya sëriñ bi yow niroowulaa waliyu fokoo niroo ñiy woote ak mahdiyu sëriñ bi yow yàllaa ni laa nabiyaa ndekon ku lay woo far na yaa nabiyaa sëriñ bi yow yaa wuutu ngen di yonnen saagati xol gis na ko dootu wannen sëriñ bi mbir yaa melo yaa jikkoom ya day sax meloy yonnen ba ak soloom ya sëriñ bi muñ gaat natt yaa wakiirlu ga day sax muñ ak yonnen ba ak jer leerlu ga sëriñ bi wéetal gamu wéetal yàlla boo koy xaram mu doy la far ci yàlla sëriñ bi xër gaag tabe gaag njàmbaar ga day sax tabe yonen ba ak yaakaar ga serigne bi noy gaat kerta ga yermande je day sa xolob yonen ba ak yermande je serigne bi am gaat da duga ak lewam nga day tax da dug yonen ba ak amam nga serigne bi tey gaat raglu ga ak lewam nga day sa ku xol yonen ba ak mu ñam nga serigne bi wax jaak waare waat hadith je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day tax na yonen ba defon ci tarbiya serigne bi ni teexela gaay wuy fi day tax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta ba won raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi ni leerala taal l'islam day tax yeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xasiye sal diina te kon na taal bay beug fay ba sann serigne bi mo bayat la tola sunna kuna di bay dan di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akade lay jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam te xamni dañ da gonlu bo len mindal serigne bi takke mil di jar ñaan ay témèr te xamni dawul jar lu wessu fan wër serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni dawul jar lu wessu fan wër serigne bi mo dindi ci rewum fo daan ku wañi ba kuy wal ñongi sétan serigne bi mo tax ma ñawon ca baawon bay tu rak woon ak yu melni yaawon serigne bi motax bepp serer baynam bawal bawal ba fatti pel bay safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam geewal ba xaste ak joow serigne bi tax ba ndaw ñu magal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax banum walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banum walaf nu tekki te xamni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina di di ziyara ci di ut ci dina serigne bi tax def ni yat hidayah te xamni no da yu bay hidayah serigne bi tax wa makka ak madina di di ziyara ci di ut ci dina serigne bi tax def ni yef hidaya te xamni no da yu bay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin te yeen da ko xamni taxaw na jariim so taxawé jariim ba te du kaba aduna do to jar fi yow ak papa so gilige ba ma nga ñew ba sappé so xaramé aduna far la sappi sabax yu reuy yoyé fataati burbel so xaramé tuba mu melni burbel so xaramé sun bar ma fi eru tuba ak tangi guy te xey ya xara bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem donna tabax lu farna seeti xabrum ya xam na digal tekina sangam ba gamam ga feena sangam ba waral xabrum ba joom jeexna borom tabax ku reey gamo man jaaxal su xarame tuba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeureum kajoor may ta tabax gamu ñu tabax ka jool ci siisa wam tati yaa tàggale bala iisa kaane ka joor kaane ca saan iisa wam tati yaay naqar waan ak bekkoor te xam ni daaw jéeg ak daaw noo ngi buur yóbbu nga mbër ma lamb jaangi ni goram
0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.

Yes, I'm not.

Sallallahu alaihi wasallam.

ويوم الملك هدى ماذا هدى ماذا مبارك.

Mama Bade, Yanan Mama.

Baby, I think I'm leaving.

Yeah.

Allah

وما أنا من أهل

zana dar bazagal bazagal.

0: Bye.
1: Bye.

Elbora ma

Ah.

بالعالمين.

Amen.